0: saseka ni karito lolo mba Flynn Mondlane vutomanga hali kona kambe a hinyika ntsutsu a hinyika aswilayelo a hi kombisa leswaku mpela a xi kona hi nga xi endlaka hi ku tlulisa loko a nga lerhandzo lerhandzo hi lona li nga henhla ka swilo hinkwaswo lerhandzo hi lona li nga likulu ka swilo hinkwaswo kombisa lerhandzo ka makwenu muyendleli lona na yena vo ku va mundzuku a ta ku hakela hi ndlela ya ku ku kombisa a lerhandzo lebyi sukelaka a hikeni lebyi sukelaka lana mpela hi faneleke a ku va hi tlhangana kona hi ku xivela mixi wo hombe hikuva mpela yi bili ya mbindzula u le radio mozambique a yimisori provhinsi yaliya ka maputo hi va hi longoloka na wena hi nkarhi lowu hambileswi hi fikile ku fikeni ka hina hi kuma swa ku heyi zangasunga ya magezi magezi bava ma tshuka ma endla hi nge hi loko mi phenyewukela hi ku tlulisa ive leswi swi hi endleke a ku va hi nga twakali ka tiwayilisi hi nkarhi wo rhanga hi kola ka ku va a timpfilumpfilu ti xungete a ku tikisa ka ku pfumaleka ka magezi Sincora, ci tende che la 32 minuti.
1: Fidaci.
0: Afromaggia! Ma uscendo valonga con. Giuseppe Ariel Bacquago.

hi 8 ka Mawuwana nga Julhi wa 1930, mfumo wa vukolonyi bya maputukezi u paluxa nawu wa ku yelana ni matiko lawa a ma nkhozisiwa hi Portugal. Mhaka leyi yi humelelile ndzhaku ka ku hlawuliwa ka mfumo wa Portugal hi 1926 ku va ku simekiwa mfumo wuntshwa. Ku ya fika lanu, vukolonyi bya Portugal a byi nga se swi kota ku rhangela hi ku hetiseka matiko ya Afrika lawa Portugal a vilela ku ma khonzisa hi ndlela ya vukolonyi. Kusukela 1926, Portugal a sungulile ku lavetela tindlela ta ku kholwisa matiko man'wanyana ya misava leswaku a ni matimba ni ntamu wa ku rhangela matiko ya Afrika hi ndlela ya vukolonyi. Kusukela kolano, ku paluxiwile minawu ya ku tala leyi a yi pfumelela van'wamabindzu, vanyamintengo ni vakombisi va vukolonyi ku ta yaka ka ntlhanu wa matiko ya tikonkulu Afrika lawa ma phangiwa hi Portugal. Xin'we ka switirho swa ntikelo xi nga paluxiwa hi nkama wa kona a ve lexi a xi yelana ni matholiwela hambi malandziwela ya minawu ya ntirho na xi ni vito ra Código de Trabalho. Xitirho lexo xi paluxiwile 1928 hi nawu lowu a vulavula hi vutomi bya vanhu va ntima va matiko ya Guinea, Angola na Mosambiki. Nawu lowo a wu ya va vana va matiko lawo hi mintlawa. Mhaka yi endleke leswaku ku va ni lava a va vitaniwa va similado hikuva a va landza ni ku xixima swihena hinkwaswo swa ntumbuluko wa vukolonyi bya maputukezi ni va indigena a nga lava a va ya mahlweni hi ku hisekela ni ku rhon'wa hi swihena swa ntumbuluko wa vona na va nga khatali hi swihena swa vukolonyi. Hi nkama wa kona, vukolonyi bya maputukezi byi hlawulile Dr. Oliveira Salazar a ku va rhangela matiko hinkwawo lawa ma khozisiwa hi Portugali hi ndlela ya vukolonyi. Mhaka leyo a yi kongoma ku tiyisa vukolonyi bya Portugal ka matiko hinkwawo lawa ma khonzisiwa swa nga hi leswi ku nga va ni ku ya vana kukulu ka xitshungu xa matiko wolawo. Mhaka yi nga pfunisa swinene vukolonyi. Kama timu ya siku, namuntlha hi tsundzukile ta ku paluxiwa ka nawu wa vukolonyi bya maputukezi lowo a wu yelana ni matiko lawa ma khonzisiwa hi Portugal a tikonkulu Afrika. Nongonoko lowu wu tsaliwile ni ku hlayiwa hi Robert

0: njani n'wana wa wena Maseve?
1: Ha, hi lweyi. Se yi ntombi, wa tlanga nje.
0: Wa tlanga? Kasi alina swimuxanisa.
1: He, ali wo ntungu woluya wa kolera la ku baliwa Maseve. He, mavabyi lawa a ma lunghanga mani. Hi nkama wutsongo ma nga wutla munhu.
0: Xikulu ka hinkwaswo i ku va hi ti vonela hi ti vhikela ka wona.
1: Mhaka yi kolano. Hikusa nhambi swa ku a ma kume kwini a ndzi swi tivi.
0: A kolera li vangiwa hi switsongwatsongwana swi kumekaku ka mati kumbe ka swakudya swi kalaku swi nga basisiwanga swinene.
1: He, na swi kuma. Nakona tindhambi leti mati hi phuzaka hi mikama yinyingi a hi lawu manene.
0: Hikolano ke hi fanela ku basisa mati hi phuzaku hi serteza kumbe kulori. A nga murhi wu dlayaku switsongwatsongwana wu phakeliwaka hi vatawudawu.
1: Ha, na wu tiva murhi lowo Maseve.
0: Kambe a hi leswo ntsena. Hi fanela ku basisa swinene lomu hi tshamaku kona. Hi hlamba mandla minkarhi hinkwayo loko hi lava ku dya kumbe loko hi vuya hi mahosi. Swakudya ngopfungopfu leswi kalaku swi nga swekiwi ku fana ni mihandzu yi fanela ku basisiwa swinene. Ka tindhawu leti mavabyi ma xanisaka swinene, mintirho ya tawudhawu yi tlhavela nyezani a ku va vanhu va vhikeliwa ka kolera.

0: campo. Wasa atangabeleka ngwana wa ntano wati weti atsulela mbelu wa mpepo.
1: Kasi yena endla yini?
0: Sati wa mbe wa mpepo ngwana nga na yena makatleni wa mchayi wa mpepo. Wasati lwe hayi endla swikombiso swa ku veni ngwana karati ruma sila ya kuhluluka. Makambe manyingi akomba ku karateka.
1: Intiso loko ngwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso swini mangu ikulu.
0: Hesi leso loko ngwana wa wena ani ntano wati weti ni yingwe muya ngwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza.
1: Xin'wana xa misima swinene u nga mphuriseli swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele.
0: Wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yi endli leswi hi nga swi vula a karhi ya n'wisa n'wana wakwe.
1: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
0: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
1: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene.
0: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: Mahungu ya mixu ya xifundzankulu Maputo muhlayi Jovita Ngovo. Vana va tiko va tlhelela ka tikweni hikola ka mhaka ya xenofobia yi vonekaka tikweni la Afrika-Dzonga va ta kuma mintirho ka tikomponi ti nga kona xifundzankulu Maputo ndzeni ka makungu ya ku londzovota vutlhari leli va nga na lona. Vanhu lavo va ta kumeka ka swiyenge swa mekanika, soldadura, carpintaria, mintirho ya ku khuleketa magezi ni vusweki. A nga mintirho leyi nan'waka yi lavaka vatirhi. Ku va ku tholiwa vanhu lavo, tikomponi ti ta kamba ka mun'wana na mun'wana ku tiva mintirho ni vutlhari a nga na lona. Arif Razak, n'wamabindzu wa xiyenge xa ufuya kumekaka mugangeni wa Port Elizabeth kana Mahasha, hi mun'we ka lava va pfulaka mukhandlo wa ku va vana va tiko va kuma mintirho. Mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo Henrique Bonges a tsatsiya van'wamabindzu va xifundzankulu Maputo ku va va nyika mukhandlo vana va tiko va tlhelelaka tikweni hikwalaho ka xenofobia yi vonekaka atikweni laha Afrika-Dzonga. Ntsatsiyo lowu u kombisi wa mbirhi lweyi ku fambeni ka nhlengeletano ya ku sungula ya concertation social ka yona ku dokadokiweke matshamela ya ta mintirho ya xifundzankulu Maputo, swikarhato swa van'wamabindzu ku va ku tlakuxiwa bindzu ni tin'wana. Hi nhlengeletano leyo yi patsile swirho swa mfumo wa xifundzankulu Maputo swi vonelaka ta mintirho ni van'wamabindzu va swiyenge swa ku hambanahambana. Xitshungu xa xifundza xa Maguda xifundzankulu Maputo xi kombisa ku va ku pumbiwa masiku lawa ma yimeliwaka ku tiva mihandzu ya hlawulamani ndzhaku ka ku va ku vhotiwile. Vona va vula leswaku mihandzu ya hlawulamani hi fanele ku tiviwa ndzhaku ka masiku mambirhi kume ka khume la masiku na ntlhanu. Tanihi ku vula ka xitshungu xa muganga lowuya, loko ku hantla ku tivisiwa mihandzu swi ta kombisa lisima la mintirho ya hlawulamani. Mavonelo lawa ma kombisiwi wa mbirhi lweyi ku fambeni ka nhlengeletano ya ku sungula ya khambela umbirhi ya ku yingisa mavonelo ya mabulu ya mpatsano hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. Kusuhi ni madzana manharhu ya vatsongwana kusukela wa mbirhi lweyi va ta tshika ku dyondza hansi ni ku va va dyondzela kangala hi ku va va yamukelile swilawu swintshwa swa dyondzo. Yientelelo ya mahungu lawa na Monica Novella.
1: Ku vulavuliwa hi ntlhanu wa swilawu na swimbirhi swi nyikeliweke a xikola primari ya Jonki Xisanu amugangeni wa damu a poxa administrativo ya Pheseni xifundzeni xa kan'wamba. Hi swilawu swi akiweke hi nhlangano wun'we wo kala wu nga lumbi mfumo hi ntirhisano ni mfumo wa xifundzankulu Maputo, a ku va ku susiwa vatsongwana a nkangala va ya kumeka ndzeni ka swilawu. Ku yakiwile mune wa swilawu swintshwa ni ku pfuxetiwa swinharhu swi nga ha kumeka na se swi karhalile. Nakona ku yakiwile a bloko administrativo munti wa ku va vadyondzisi va lulamisa kona tidyondzo, biblioteka a ku va vatsongwani va kuma mabuku ya ku va va dyondza ha wona. Ku fambeni ka ntirho lowu, murhangeli wa ta dyondzo a xifundzankulu Maputo Carmini Akanda a kombisile ku tsaka hikwala ka nseketelo lowu kumiweke a ku va ku yakiwa a swilawu leswi. Varhangeli va muganga ni vatswele va kombisile ku tsaka hikolaka ku yakiwa ka swilawu leswi leswi swi nga ta yantswisa mintirho ya ta dyondzo ni mahanyelo ya vatsongwani lava va nga ha sindziseka ku tshama makaya loko ku na timpfula.
0: Hi gamese hi mahungu lama hi fikelaka hi le Afrika-Dzonga ma vulaka leswaku 50 wa vana va Msambiki na 51 va khomiwile hikola ka ku cela migodi handle ka nawu. Yientelelo ya mahungu lawa na Eduardo Figurão.
2: Vone va lomba ntlawa wukulu wa 200 ya vanhu lava khomiweke hi ku landza ntirho lowu handle ka nawu ka muganga wa Westonaria a xifundzankulu xa Gauteng etikweni la Afrika-Dzonga. Eka lava khomiweke ka ha kumeka ku tlula 100 la vana va Lesotho, 4 wa vana va Zimbabwe ni ku tlula 20 ya vana va tiko la Afrika-Dzonga. Mvulavuleri wa maphorisa ya xifundzankulu xa Gauteng Mlumuzana Tintswa Lusibeko a vulele leswaku hinkwavo va ku ta hi matiko va khomiweke va hengeni lomu tikweni la Afrika-Dzonga a handle ka nawu. Nakona tivisa leswaku 4 wa vana va tiko ra Afrika-Dzonga va kumiwile swibamu tinhlavu i nakona va ta rhwexiwa nandzu wa ku va tumbeta vanhu va ku ta hi matiko na va nga na mapasi. Ka muganga lowu khomiweke vanhu lava ku rungula mintirho ya vugevenga ku fana ni vudlayi. Lava khomiweke va ta senchiwa ku tiva leswaku va ta va kumekile ka mintirho min'wana ya vugevenga lomu tikweni la Afrika-Dzonga. eku hinkwaswo na kongoma Radio Mosambiki ningileke Eduardo Figueiredo.
0: Mwengisedwa kurandzeka, lawa ave mahungu ya mishu ya msoro provincial te Maputo, rinzela mangwane kanongonoko gingirika Maputo ali mishu.

0: bola no belo avô que lá chamado se lhe acalte que escreve que campo acalte no belo avô singula acalte no belo ombiri a fula mela aí a machuene campo o gamo um bom pepo aí no centango
1: o nome é que vai cruzar ele vai entrar no centro que campo o assa tanga belo canguana o antano vai te wete a tudo ele é belo um pepo
0: casia na enda aí ne
1: sato um belo um pepo um wananga na macate ne um chai um pepo o assa tudo aí aí enda se combi se só que vem um wana karate ruma sila ya kusuluka macambe manyingi akomba kukarateka
0: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
1: esi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wati weti ni yimwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa kuvuyisela mati anga maluza
0: xin'wana xa lusima swinene unga mpulisela swin'wana handle ka kumnyika mafi ya vele
1: wavo swi komba kuveni wansati lweyi ayendli leswi hinga swivula akareya nwisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba kuveni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 13 horas ya Moçambique ya kwezela mwingiseti ukuranzeka shenge shiwana xa mintirho xenge lexi nga ta fambaka ku ya fika kusi swinene na 16 horas xi tiva leswaku hi ta va hi kuma inhlikani Maputo nga ri kale ndzhaku hi ta nghena ka vunanga nkarhi wa 14 horas xi kuma mahungu ya nhlikani ku landza hi kuma xitiviso nkuweni 14:00 hi kuma vunanga na kongoma 15 horas xi nkarhi wa mahungu ya nhlikani ku pinde 15:05 hi switiviso tidyondzo nomundzuku ta landzela na kongoma dzasizorish hoyo hoyo hi ku navelela vuyingiseti lebyinene ka inhlikani Maputo
2: inclusive nazi
3: inhlikani Maputo nokonokota majungulo ya siku a xifundzha nkulu Maputo
4: Mwingisoto kuranzeka shewani, hoyo hoyo kanongono kwa mahungu wa emisoro provincial di Maputo. Vangu mabinzu, vasungweli kuya mkela vana vatikura Msambiki, vashungweli waka Joni, vanyingi kavona, vativaka kutira amintiru ya mavoko. Na kuvelesho mkombisi wa mfuma shifunza nkulu Maputo, aya mahlweni kuva anyika shivinzi vangu mabinzu, lesho kuva aya mahlweni kuva vapulele shifalu vana vatikura hii na vlavantu, angupu ngofu, vativaka kutiva... Vativaka kutira shangwa nchumu leswa kuva vatikota akutivuna vutongweni ra vona hi mintirho leyi vanga ikumaka a Mosambiki. Kan'wamba, nhlanu wa swilawu na swimbirhi swi yakiwile hi n'wamabindzu leswi nga kongomaka ku pfuna vana va tiko va tshamaka amugangeni wa Pheseni ko kan'wamba. Tinhlokomhaka ta nongonoko wa mahungu wa emiso provincial di Maputo. Nongonoko wa namuntlha wu kombisiwa hi Stelio Manyisa loyi a nga ni nseketelo wa Tomas Bruma. Majaha ya Radio Moçambique ma ku navelela vuyingiseti byinene. Vana va tiko ra Moçambique va humaka tikweni ra Afrika do Sul hikwalaho ka xenofobia va nga ni va kuma nseketelo hi mintirho ka miganga yi nga ri yingani ya xifundzankulu Maputo. Swa nga xikombiso, komponi ya ta vufuyi ni vuxavisi bya nyama ya homu a Porto Henrique xifundzeni xa Kanamahasha yi sungule ku yamukela a majanti ntombi lava va kongomaka ku endla a mintirho ku hambanahambana ya ku fana na ta a ku soldara vuvatli ta ku sweka electricidade anga ta magezi na nkongometukulu ikuva ku tirhisiwa a vutivi leri vana va tiko va nga na rona leswaku va ya mahlweni hi ku tirha kambe a tikweni ra Moçambique. Ntirho lowu wu endliwa lana komponi swa nga leswi nga vula ya ta vufuyi bya tihomu ni vuxavisi bya nyama ya homu a Porto Henrique, komponi rhangeliwaka hi Arif Razak loyi a tshembisaka leswaku ka masiku lamataka a ha ta pfula xipimo xa ku fika 20 wa mavhaga 20 vhagas handleni ka lava va 5-1 vana va tiko ra hina se a va tholeke.
5: Vem aí gente bastante talentosa, com uma mão de obra bastante experiente, que a gente tem que saber aproveitar, não é? Vem bons soldadores, vem bom pessoas que trabalharam nas farmas. Nós devemos olhar para isto e ver como uma oportunidade também, dando oportunidade de trabalho a quem já tem bastante experiência. Acho que é uma boa oportunidade para gerar empregos para alguns, não vamos conseguir absorver todos, mas entre eles há muitos bons funcionários que estão a voltar a Moçambique. Tenho uma média de 6 trabalhadores que já tiveram nesse regime, já trabalharam na África do Sul e a gente acabou roubando eles de volta para Moçambique. Somos capazes de abrir aí pelos projetos que temos pela frente, pelo menos mais 20 vagas, e vamos dar prioridade a quem tenha experiência.
4: Em Sérica Macalei, Mucombisi Wanfumo, Asfunzankulu Maputo, Henrique Bonges, a Watlangela te compõe lhe de Sunguleke Kupulas Falo, Titamu Kelavana Vatikuraen, Nikuva, a Nika Shivinzi, Tinguana Leti Ita, Kanakanaka, Leshaku, Atipfuni Vanavatiku, Leshu, Stasengela Kuva Asfunzankulu Maputo, Shishuoka.
6: Só assim vamos trazer mais valia. Os nossos irmãos já não vão ter essa coisa de querer voltar para a África Sul. Porque aqui estão perto da família, estão em casa. Todo aquele que vem da África Sul tem que ser acompanhado com a estrutura local. Onde está a viver, o que está a fazer. Se for jovem, pode colocar também o seu projeto para o Fidel. Se for mulher, pode colocar o seu projeto quando começar o Fundo de Empoderamento da Mulher.
4: Marito ya mkombisi wa mfumu ashifunza nkulu Maputo Henrique Jibonges loko a nyikashivinzi tikomponi titirelaka lomu shifunza nkulu leswaku tiya mahlweni kuva tipfula swifalo swa tona leswaku va tiyamukela vana va tiko lava va hlongoliwaka John vanyingi ka voho va tiva ku tirha a mintirho ya ku hambanahambana kutani Bonges a leva leswaku tikomponi leto ti va yamukela loko vhela ti ni ndhawu ya ku va tiya va yamukela. Marito Henrique Bonges ma tlhele ma khomiwa hi michini ya Radio Mosambiki hikwala ka Jovita Ngovu lweyi a mutweke na phinda marito lawa Bonges ka nhlengeletano leyi a veke na yona ni varhangeli va tikomponi ta ku hambanahambana.
2: Murhangeli luya a vhikelini leswaku ku va ku tlakuxiwa ta vukosi ku laveka ku voneka mintirho yinene swa nga ndlela ya ku pfula mukhandlu ya ku thola vatirhi leswaku ku tlakuxiwa bindzu a xifundzankulu Maputo. Nkarhini wa kona hi bulili na Nilza Braga mun'we ka van'wamabindzu a kumekeke ka nhlengeletano leyi lweyi a vuleke leswaku xiyenge xa van'wamabindzu kun'weni mfumo xi lavetela tindlela ta ku pfula mukhandlu wa ku thola ni ku londzovota vana va Mosambiki va vuyaka ni vutlhari ni ku tiva mintirho.
7: Yimela ku va hi huma hi la na hi kombisana na ni le a mavonele swa ku hi nga yisa ku yini ku va hi pfunana hi na va empresario ku va hi ta pfuna lava va kalaka va nga na ntirho swa ku nga vonisa ku yini mavonele ya ku va hi pfunana hi apoyarana a ku va hi nyika ntirho vamakwezi van'wanyana va kalaka va nga li na wona. Ka leswi nga vona swona desde ka lembe leli nga karhata depois ka maeleção a xikarhati swinyingi leswi hi yencaka swona hina mikamena leyi i ku va hi pfunana hina va empresario hi pfunana hi ku va hi kombikisana hi maidea swa ku nga yindzisa ku yini swa ku nga pfunanisa ku yini intercomponi ni komponi swa ku loko u ni ntirho lowu nga na wona wena ku va u ni nyika na mina ni ta kota ku va ni mantera empresa la mina li funcionara na ni nga nyimisanga vatirhi va mina para va tshama kaya ku loko va tshama kaya na vona va nga te kuma ntirho va nga te kuma maidea lawa ni nga na wona mina ya ku va ni continuara ni hamba empreendedora ni va empreendedora yeni poda nga li na wona ku vi loko a li na mina ta va a pfuneka hi ku va a ve ni maidea talvexa na yena a sungula ku va hinkwaswo leswi ni nga mi dyondzisa na a tirhela mina na yena va a pfula empresa la yena ta kota ku va a thola van'wanyana.
2: Nilza Braga mun'we ka van'wamabindzu a kumekeke ka nhlengeletano yendlekeke wa wumbirhi lweyi leyi dokadokisaneke mayelana ni matshamela ya ta mintirho ya xifundzankulu Maputo makungu ya ta Politica Nacional de Immigration Laboral ni tinhlokomhaka tin'wana.
4: Ku tlula madzana manharhu wa vatsongwana va muganga wa Pheseni ka N'wamba va ta pfuneka hi swilawu swintshwa leswaku nyikeliwaka vhiki leri ntirho lowu ku kumekeke murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Ntuli swa nga leswi a rungulaka Monica Novela.
8: Kusuhi ni madzana manharhu ya vatsongwana va ta tshika ku dyondza ahansi ni ku va va dyondzela a nkangala hikuva va yamukele swilawu swa ku dyondzela kona. Ku vulavuliwa hi ntlhanu wa swilawu na swimbirhi swi nyikeliweke a xikola primari ya Jonki Xisanu amugangeni wa damu a poxa administrativo ya Pheseni xifundzeni xa ka N'wamba. Hi swilawu swi akiweke hi nhlangano wun'we wo kala wu nga lumbi mfumo hi ntirhisano ni mfumo wa xifundzankulu Maputo akuva ku susiwa vatsongwana a nkangala va ya kumeka ndzeni ka swilawu. Ku yakiwile mune wa swilawu swintshwa ni ku pfuxetiwa swinharhu swi nga ha kumeka na se swi karhalile nakona ku yakiwile a bloko administrativo munti wa ku va vadyondzisi va lulamisa kona tidyondzo biblioteka a ku va vatsongwani va kuma mabuku ya ku va va dyondza ha wona. Ku fambeni ka ntirho lowu murhangeli wa ta dyondzo a xifundzankulu Maputo Carmini Yakanda a kombisile ku tsaka hikwalaho ka nseketelo lowu kumiweke a ku va ku yakiwa a swilawu leswi. Governadori wa xifundzankulu Maputo kombisile ku tsaka na a kombela vabyele ni varhangeli va muganga a ku va va vonelela a xikolwe leswaku xi tirha hi malembe ya ku hlawa ngopfu swinene. kuheteleleni ka marito yakwe. Governadori wa xifundzankulu Maputo a vulavulile hi kwala ka vudumele li vonekaka tikweni la Afrika-Dzonga na a kombela vayaki tiko leswaku va fanele ku va va seketela va tlhela va yamukela vana va tiko lava va taka hi le Afrika-Dzonga.
9: Pesene hi lava ku yena ha hluvuka u kahlula swinene hi ni makompromisi swinene ni peseni ngopfungopfu la ledamu loko hi lavi mitirhwani ngopfu na swona a hi nhluvuku lowo namuntlha hi xikola swona a laya loko hi lava ta xitatiweni hi vona yini laya a hi maposi lawaya swinge mundzuku ku tava na yini xin'wanyana lexi xa ku hi xilungisa peseni hile ka hile ntirhweni ku fana ni mamandu yana mapavela nga yivela hakwa hi lava kuveni ku nghena xibomba la
8: Marito ya governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli loko a vulavula wa umbiri lweyi ku nyikeleni ka ntlhanu wa swilawu na swimbirhi swa ku dyondzela kona a bairu la damu wa poxa administrativo ya peseni xifundzeni xa kan'wamba
4: kani mambo monica lo mdoropeni ra ka matsolo maphoyisa ya munisipiu ma vindlavindleka hikolaka ku humelela ka tinghozi ti vangiwaka hi vafambisi va swithuthuthu a nga ma taxi mota ka sweswo Alberto Paulo maphoyisa ya munisipiu ma tamele ntirho
10: Polícia Municipal adropeni rakamatsola nga mapolisa ya ku vonelela mintiro yo hambana hambana ndzenza ka xifundzankulu Maputo makarima tlakusha a u vonelele aka mintiro ya taxi mota anga a ntiro ntleketlu endliwa ka swithuthuthu lomu dropeni rakamatsolo nkongometo wa ntiro lomu ikuva ku pumbiwa a tinghozi ta swithuthuthu tivonekaka lomu a xifundzankulu Maputo ngopfungopfu adropeni ndzenza Mahungu ya polisi ya municipal adropeni ra kamatsolo mavula kuva kuni vanhu vanyingi va tirhisaka swithuthuthu ku va endla a taxi lava gamaka kuva va kumeka ka tinghozi na ka swona ku nga ni ntsengo wukulu swinene wa vafambisi va swithuthuthu leswi va nghenaka a swibedhlele hikuva va vavisiwile Sergio Bavu muniko mahungu wa polisi ya municipal adropeni ra kamatsolo a ri ntirho lowu karhi endliwa ni ntirhisano ni wo nhlangano lowu patsaka a vachayeli va swithuthuthu swi endlaka a taxi a nga ntleketlo hi xiyimo xa ntsindze ka xifundzankulu Maputo
11: hi kumeke hi tiza tambe ni va mototaxista masiku layo game ku humelele mimota hi nyingi yi endla antizo wa ku va yi pakela a vanhu ku va va tlhasa lomu va yaka kona a tiva ku nyingi swa ku ku ni tindhawu leti swa ku a maxapa a ma ngheni makumeka ma famba ka switirato leswikulu ma xi lomu tindleleni ku va hi fikisa temakaya ma kona ni ta ku humelele va jovhe vanyingi va beka mimota ku va va endla a ntirho lowu na hi la ku tiyisisa swa ku ka mapostura municipal a ntirho lowu wa mimota i ntirho lowu fanelaka ku heketa mainkomenda tindhawu ta ku hambanahambana i nga le ku transportara a vanhu hikwalano hi kumeka hi ni tinghozi ta ku tala hi ya mahlweni ku va tsatsiya vafambisi va mota swa ku a va tirhisi makapaseti a va landzi mapostura municipal a va landzi a maregra ya transito loko va le xitiratweni va kumeka va nga le hinkwavo lava nga tshamiseka va kona lava yaka mahlweni na va yala ku tshindzeka a kosele municipal ku va va endla ntirho lowu hikolano vi ni marioniyawu na vona ka mapurasi ku hambanahambana hi va hi tlhangana na vona kosele municipal ku va hi va tsatsiya ku va va tirha andzeni ka nawu haya mahlweni hi ku tirha na vona ku va va swi tiva leswaku ku va va tirha kahle ku la va nghena andzeni ka nawu
10: Sergio Bavo muniko mahungu a maphoriseni ya kulumba toropa ra Kamatsolo loko avulavula hi ntirho u faneleke ku va u tlakusiwa u vonelele aka swithuthuthu leswi endlaka a tax a ntsindza ka xifundzankulu Maputo ntirho wa ntlekehlo hi swithuthuthu tani ku vula ka Sergio Bavo a wu pfumeleliwi hi minawu ya Conselho Municipal ra doropa ra Kamatsolo nambi sweswo karhi ku endliwa ntirho wukulu a ku veneni na va endla a ntirho lowu wa ntlekehlo va endla ndzeni ka matshamelo ya ku dzala a kurula nambi ni mafambela manene lomo a switaratwini.
4: Nongonoko wa mahungu wale xixitichi uga makola ya mukela kufalelisiwa ka Steli Umanyisa na Tumash Bruma. Bye bye.
3: Inhlikani Maputo. Nokonokota majungulo ya siku a xifundzha nkulu Maputo.
1: Inkomo Steli Manyisa na Tomas Buruma kuva mulamsele mhlemo ikumbisa inhlikani Maputo. Kumile le tumelela ka lo mushifundza nkulu Maputo. Sileso ya kwezela mixet one patsaka na yena kuva ikota kuva swinwe longoloka. Kuna vele swaku mintire ina kufikela kwatsi kunwana kunwana longa kona. David Ntimana mwenye rito lwanga ta kupangala taka kuya fika kusishinene na this is Orish. Três horas e 17 minutos. Bezelam na angal, jimbo aqui na andal. Lá de padzeke na DJ Ardiles.

0: Tijisana na Rádio Moçambique, emissor provincial de Maputo. Logo na vela do chave samabindia, inga kupuna e publicidade. Unga tipsets, e fonele, 82-31-05-751, cumbe 87-76-25-882. Unga tipsets, utakuma umelelo kaso.
1: Emissor provincial de Maputo.
2: Kama ingani kufuna xa
3: ah mabalo mungano phela vangani vatirhela xoxo akupfunana loko munwana ani swikarhato
2: lana imhaka ya xintombana xa mina masiku lawa pezula xona lo chika a xipezi ben
3: mile xibedlela swinga maxo vabya phela
2: hiyile kambe ava khomanga mavabyi
3: swinga maheka swililana ka majela.
2: Lokali leso ni dlawile ke mungana. Ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi. Mali na yona yiko.
3: Swakudya swa ku fuyisa miri wa n'wana. Swin'wana hi na swona ku lomu makaya. Leswi lavekaka hi ku swi hambanisela. A ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka.
2: Leswi i swakudya muni swoleswo?
3: Ha, nhlati wunene wa mbila lowu. U sweka u patsa ni tandza. Siku linwanyana u pasa ni tihlampfi, timanga ta ku woxiwa, leswi swa majwa matsavutsavu leswi. Ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku. Loko namuntlha a dya nkaka, mundzuku mu nyiki tihlampfi. U nga khohlwi mihandzu, ku fana ni makhalavatla, malaranja, swiketsa ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena.
2: Yu, kasa hi swa ku karhata, nakona swi teki mali yinyingi.
3: Nambi wena leswi u nga tika leswi. Na wena u fanele ku ti vonela ka majele. Jani hinkwaswo leswi ya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana. U hambanisela swakudya mungana. Va le majela manene i vutomi byinene.

0: bola no mbelo wa vaklaxi matsi loyi a khaluteke exikarhi ka kampu a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a nyimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wa sata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tihweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wa sati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa ku sima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Vela Yamapi, Rambagatsugala, Jefunzanko.

Enkomo sinane Roberto Mdlovu itatla kuramba nkara 15 horas pakuva uitisana mahungu kola a emissor provincial de Maputo. Isa mahlweni mintiro ya namuntlha vunharhu siku ra 8 ka n'hweti ya Mawuri anga kasi imawana anga julwa 2026. Hi tsutsumisa ngopfu tin'hweti hi navela kuva lembe ri hantla ri hela kasi swi endleki ku navela ka hina u karhi u pangalatana mintirho ya Radio Mozambique. Tiva leswaku Radio Mozambique Misori Provincial de Maputo a tivisa ku va xavisa swipepana swa ku rungula swona maxaka ni vanghana hi mali ya 10 meticaxi ntsena. Swipepana leswi nga swi kuma kola hi Misori Provincial de Maputo, muntu kumeka ka rua da resistencia ka nhlayo ya 300 xidzaito doropeni ra ka Matsolo. Swipepana u nga swi kuma nakona baraka futuro melhora Mateo Jordan Simango ri kumeka ka Abairo Ferroviarium ka Mateo Jordan Simango Palmeiran ile kataningam baraka vusisilia abairo matibjana baraka kadakwal kunkwal raka bral Francisco Sabanji tlalani shaka nyakam baraka kasina papelaria Carlos Chambala a ululwane ina ina baraka Armando Shoppe Bairro Rama Tendene Quartelon 68 André Dinyabinda Saf Bar Liberdade Quartelon 14 baraka Mwaminyinge Bairro Rouge a Buwana ina baraka Vovô Cecília Bairro Matibjana. Leti iti ndhawu leti u nga swi kota ku va u kuma kona swiphephana leswi u nga balaka u rungula a maxaka ni vanghana hi mali ya 10 meticaxi ntsena. Swi va swi haxiwa kola mugqivela ni sonto ka mintirho ya Radio Mozambique Emissor Provincial de Maputo. Nhlikani wa yini lomu kumeka ka kona ntirho wu famba kwatsi ta vuxavisi ke bindzu ra ndzhaka ka nkarhi lowa nhlikani ri famba hi tindlela tinene kasi ka wena ngati ni nyama swi kalaka swi nga chatani hi ku navela kwa swiku ya mbyela xihatla u kota ku va longoloka ni mintirho ya hina kuna byaleni loko dakwile makamu zama ndlela ya ku va u ya wisa swo hikusa swi nga ta famba hi tindlela tinene mabele ya Ronaldo Manyisi

Mavula lawa etlela vena wena ka nhlekana nwana ka vekeri somaka nkuweni la hila vetla ka nkwati leta ku hepangalata na wena na uzumbile ka nzu tilokumeka ka wona na ukumeka ka movantleke na ukumeka le bazar na uli kumbini ya yini leri dongeni re choma ule ku tseve ule rivaleni u byisa tihomu kumbe timbuti ni swin'wana swifuwo kambe na u hlawulile mintirho ya rari Mozambique Misori Provincial de Maputo wena nkarhi lowu khumaka ka masin'wini i kusindza ku wena u tsevukalaka ka wena u tilulamiselaka ku va kongoma xikolweni ni ka wena u vuyaka hi ku xikolweni hinkwayo mintirho leyi xaxameteleke laha ni leyi kalaka hi nga yi swi kotanga ku va hi xaxametela kambe hi ni ku tshemba leswaku ya hlengela ku hluvukiseni ka Mozambique wa hina ku sasela i ku sindza ku wena muyaki wa tiyindlu u pangalatanaka ni mintirho ya hina na u le ku tirheni kambe xiradweni xa wena lexiyana u xikohlo u tshama na xona la kusuhi la ka wena u endlaka ntirho wa wu voneleli hi na wena so hi na 14:15 hi ta hambanyisela vunanga na hi kongoma kusuhi swinene 15:00 hi nkarhi wa 15:00 hi ta tlhela hi rhamba Roberto Mdlovu ku va hi tisela mahungu ya nhlekani banda xitana loko va ku vuya ndzaku yi ta twa mabele ya Nordin Jamba famba kwatsi

0: Ish, karitau la mina li fambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Wenu, karitau la mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusala ya, vatsiletela hii nkwashu shwa utomi jawena. Ova ku ingi hini njombo. Hilwe infermeir ataku. Ai mvutisi.
0: Infermera lani ni makala. Nilahlekeliwe hi karitau la xibedlele kama hi nga taleliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi mhaka. Yani xibedlele u fika va tlhamuxela. Va ta ku pfulela karitau lintshwa va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamamani hinkwavo va tikeke a va fanele ku tshika kwa xibedlele hikuva va lahlekeliwe hi makaritau. Loko va ni vana lavatsongo. Na vona va fanele ku famba na vona xibedlela ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitau ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritau mantshwa. Ma consulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma fanele ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile?
0: U nga chavi ni ta va byela.

0: ka Institute de Linguage kusukela 1979 lava vetela ku tshinzekela ka wena. Swoswo swa pfulile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Institute de Linguage a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya Miludzense Center na Ntihubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jzekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Institute de Linguage, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe, hi nga ku pfuna hi publicidade.

A tshinya lava va tolovelaka va dumela miminti ya van'wana hi ku swa leswo a swi tsakisi nakona a swi na byalanga nkarhi wo tala ku humelela tin'wana ta ku biha hikwalaho ka ku va munhu a nga wu hloniphi endyangu wa n'wana.

Jonza ni vumunsuku. Kanongono kwa namuntla itaisa mahlweni vulavula hilisima la kubava Jonzi balonsobota ti Jonzo ka lisima leti vati kumaka ka tindhawu leti va khalutaka eka tona vanga lavisi ntsena leti vati kumaka a swikolweni. Mpangalati wa Veronica Sidumu ka ukombisi na Tomas Buruma ka ukavuteli lava mi navelelaka.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: E estamos aqui no MTG, emissor provincial de Maputo, e me acham que é na 1008 kHz, na FM 102.3 MHz. 16 horas já em Moçambique, a Ingrid em Madrangula.
2: Setor Ranze Carpelile, Mahungu, Yamajambo, e Missouri Provincial de Maputo, Masaiwa e Stelio Manhessa. Vanavatiku Ramsambique, Vahumaka, Tikuenra África do Sul, e cola caxinofobia, Vakuman Seketelo, e Mintiro, Kamiganga Ingaringani, e Yashi Funzankulo, Maputo, Shangashkumbiso, Componi, Ya Tavufui, Nivushavisi, Dranyama, Yahumu, a Porto Henrique, Shifunzen Shakana Maasha, isso mule kuyamukela a Majanti Ntombi, lava va Kongo Maka kuyenda a mintira kuhambana mbana, yakufana nata akusoldara, vuvatli, takusheka, eletricidade, angata magezi, na Nkongo Metukulu, ikuva kutirisiwa avutivi leri vana vatiku vangana rona, leswakuva vaya mahlweni hi kutira kambe atikweni ra Mosambiki. Ntirho lowu wu endliwa lana komponi swa nga leswi hi nga vula ya ta vufuwi bya tihomu ni vuxavisi bya nyama ya homu a Porto Henrique, komponi yi rhangeriwaka hi Arif Razak, loyi a tshembisaka leswaku ka masiku lama taka a ha ta pfula xipimo xa ku fika 20 wa mavhaga 20 vhagas handleni ka lava va 5-1 vana va tiko ra hina se a va tholeke. Enhleni ka mhaka leyi, mukombisi wa mfumo a xifundzankulu Maputo Henrique Bonges a wa tlangela tikomponi leti sunguleke ku pfula swipfalo ti ta amukela vana va tiko ra hehe ni ku va a nyika xivindzi tin'wana leti ta hakanakanaka leswaku a ti pfuni vana va tiko. Leswi swi ta hlengela ku va xifundzankulu Maputo xi hluvuka.
3: Só assim vamos trazer mais valia. Os nossos irmãos já não vão ter essa coisa de querer voltar para a África Sul. Porque aqui está perto da família, está em casa. Todo aquele que vem da África Sul tem que ser acompanhado com a estrutura local. Onde está a viver, o que está a fazer. Se for jovem, pode colocar também o seu projeto para o Fidel. Se for mulher, pode colocar o seu projeto quando começar o Fundo de Empoderamento da Mulher.
2: Marito ya mkombisi wa mfumo a xifundzankulu Maputo Henrique Bonges loko a nyika xivindzi tikomponi titirhelaka lomu xifundzankulu leswaku ti ya mahlweni ku va ti pfula swipfalo swa tona leswaku va ti amukela vana va tiko lava va hlongoliwaka Joni, vanyingi ka voho va tiva ku tirha a mintirho ya ku hambanahambana. Kutani Bonges a lava leswaku tikomponi leto ti va yamukela loko vhela ti ni ndhawu ya ku va ti ya va yamukela. Kutula madzena manharu wa vatsongwana va muganga wa Pheseni ka Nwamba va ta pfuneka hi swilawu swintshwa leswaku nyikeliwaka vhiki leri ntirho lowu ku kumekeke murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Ntuli swa nga leswi a rungulaka Monica Novela.
4: Ku vulavuliwa hi ntlhanu wa swilawu na swimbirhi swi nyikeliweke a xikola primaria Jonki Xisano a mugangeni wa damu a poxa administrativo ya Pheseni xifundzeni xa ka Nwamba. Leswi lawu swi akiweke hi nhlangano wun'we wo kala wu nga lumbi mfumo hi ntirhisano ni mfumo wa xifundzankulu Maputo a ku va ku susiwa vatsongwana a Nkangala va ya kumeka ndzeni ka swilawu. Ku akiwile mune wa swilawu swintshwa ni ku pfuxetiwa swinharhu swi nga ha kumeka na se swi karhalile, nakona ku akiwile a bloko administrativo biblioteka ku fambeni ka ntirho lowu. Murhangeli wa ta dyondzo a xifundzankulu Maputo Carmini Akanda a kombisile ku tsaka hikwalaho ka nseketelo lowu kumiweke a ku va ku yakiwa a swilawu leswi.
2: Lomu dorobeni ra ka Matsolo, maphoyisa ya munisipiyu ma vindlavindleka hikwalaho ka ku humelela ka tinghozi ti vangiwaka hi vafambisi va swithuthuthu a nga ma taxi mota. Ka sweswo Alberto Paulo, maphoyisa ya munisipiyu ma tamele ntirho.
5: Polícia Municipal a dropeni ra Kamatsola nga maphorisa ya ku vonelela mintirho hamba na mana ndzenza ka xifundzankulu Maputo makari matlakusha a u vonelele aka mintirho ya taxi mota anga a ntirho ntleketlo endliwa ka swithuthuthu lomu dropeni ra Kamatsola. Nkongometo wa ntirho lowu i ku va ku pumbiwa a tinghozi ta swithuthuthu ti vonekaka lomu a xifundzankulu Maputo ngopfungopfu a doropeni Ntsindza. Mahungu ya polisi ya munisipala doropeni ra Kamatsolo ma vula ku va ku ni vanhu vanyingi va tirhisaka swithuthuthu ku va endla a taxi lava gamaka ku va vakumeka ka tinghozi na ka swona kunga ni ntsengo ukulu swinene wa vafambisi va swithuthuthu leswi va nghenaka a swibedhlele hikuva va vavisiwile. Sergio Bavu, muniko mahungu wa polisi ya munisipala doropeni ra ka Matsolo, a ri ntirho lowu karhi wu endliwa ni ntirhisano ni wo nhlangano lowu patsaka a vachayeli va swithuthuthu swi endlaka a taxi a nga ntleketlo hi xiyimo xa ntsindze ka xifundzankulu Maputo.
2: Mwingisedi swiringene lawa a va mahungu hi misoro provincial Maputo, mahlayiweke hi Stelio Manyisa.

16 ore 6 minutos em Tlhekane, kombe aopeleni vaxandrava yingi se tiva xitichele xa emisorho provincial de Maputo. Hi nan'wineka xiyenge xin'wana xa mintirhiso ya namuntlha wa vuxaxo siku ra 8 ka xihundlu 2026. Xiyenge lexi xa mintirho xi ta ka fambaka na xona kwa tlhasa vusweswi swinene na 9:30 lana hi navelaka leswaku mintirho yerzo ave mpangalati mukulu lana u kumekaka kone nakone ku hinkwaswo leswi swi landzelaka hi kota ku ve ni ku pangalata na hi longoloka kun'we n'wina Enya Bila n'wi navelelaka vuyingiseti lebyinene nakone a le madambo lamanene kasi na yi nga se na ningena ka nxaxameto wa vunanga lebyi byi vekisiki ku va hi pangalata na byone ku atlhasa 16:00 swi ku ve ni mi tlhasisela mavoko ma ni swiyenco hi ta n'wi tlhasisela switiviso swi nga swingani hi nga na swone ku va swi ku seketela.

0: mabindzu yakho hi nga ku pfuna hi ku bilisindati u nga ti tshetshi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-26-25-800. U nga ti tshetshi u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emisor Provincial de Maputo.
2: Bola no belo avo clash matsilo ya kalteke shikareka campo akalta mbelo wa kusungula akalta mbelo wa mbiri afula mela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimu sentango
3: kune mungwe ka vakhuzeli va ntango ntseni ka campo wasata ngabele ka nwana wa ntano wa tiweti atsunela mbelo wa mpepo
2: kasi yena endla yini
3: sati wa mbwe wa mpepo nwana nga yena makateni wa mchai wa mpepo wasati lwe a yendla swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
2: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge leso swini mangu ikulu
3: hesi leso loko nwana wa wena ani ntlani wa tihweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leso swipfunisa ku vuyisela mati anga maluza
2: xin'wana xa lusima swinene u nga mpfuxisela swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele
3: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula a karhi ya n'wisa n'wana wakwe
2: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi avulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
3: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
2: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
3: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
4: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
5: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
6: Onde o canhão com o gato? Tem uma camulha.
7: E com isso, a cama se quana lá, a saúena. Nile chaco, nitirela com o lumbuin.
6: O tira ele chalo lumbuin. Chica nilu, nem o moe com a ulu.
7: No tula, a cuva com tam seca. E aquela caucala o tulo. Tena mbi swi lumaluma swi nga za swi hi dumela loko hi nga tshuli. Lexi xanisaka i ku tingi ni huma ni ya teka semende ni tlhela ni wuya lomu ndlwini.
6: Leyo i mhaka ya ku lava ku tirha wexe. A wu swi tiva swaku litihu lin'we a li khemi hove.
7: Ni tshama ni swi twa.
6: Ku tirha wexe hi mhaka munhu. Tirhisana ni vana lakulowu. Mupfunana. A ku va ntirho wu mina byalela.
7: I mali ni kalaka ni nga li na yona.
6: Xihoro xikolani. Ka ku hinkwaswo mi tsutsumela malini. A ku seketelana, mi pfunana, a swi lavi mali. Loko namuntlha u ni pfuna, na mina ni ta ku pfuna mundzuku. Nakona u nga hamba tsimanyana. Loko hi gamile ku tirha, hi ta xithakatu xinene lexi.
7: A ni nga swi pimisa.
6: Hi swoleswo ke, a hi pfunaneni. Ngopfungopfu ka masiku lawa ya ku xaniseka hikwalaho ka tindhambi ti hi weleke. Loko mun'wana ni mun'wana a ku mina hi mina, hi ta teka malembe a ku va hi tlhelela hi kuma mahanyelo hi nga hali ka wona khale. Kambe loko hi seketelana, hi pfunana, hi ta hantla hi pfuka, hi sungulisa vutomi byibya. U mama n'wi lava hota, a xidiwa xi lava makaya. Ku nga timatsuva loyi.

0: Iniciativa Radio Mozambique, emissor provincial de Maputo, oi hoyo ka unwana nogonoko mavoko manesiencho, ibula nivanavati kula vavat jesa ka mavoko yavu, kubava yencha shanchumu ndeleni ya kubavat puna utungu nipuzavu, eko laka sone tiku na jone, jikota kuba jipuneka, jishuvuka, eko laka intiju, leyi vati yencha laka yone, namkha tani shiena hebuya ni unwana nogonawati kulu yi, atijisa ka mavoko yakwe, akuva aincha shanchumu ndeleni ya kuva atipune kuva mavoko manusienjo. Avitu jamunu inkinyenda, italise kuva ishaena aleni na mejitiva, kuva jungona jama siku vitu leje itiva kajone, ae jone leje jinga mapasi ni kutani loko ovu mbata aleni wepazama mitajia kuva ichulisa, amalea kala ya kuva uchulisa vitu. Mithatishaela azenu, avitu mimane.
1: Shikane, avitu zanga imi na Dulce Fernando.
0: Dulce, mitirisa amavoko yenu kuwa mienja ini?
1: Mini antizo wanga, iwa kuamba mabudu, ishilungu vali ni kofetera.
0: Kutani, inga sungule la kolano, misungule siku yenu kuwa mihamba amabulu?
1: Mini sungule kuamba mabulu, jani ni 5 anos. Nisunguli ni amama bolu na natija. Niku hangika ku nitija iku kautiza kapatrao. Tengi nizama kune amba shimwanya nishangwanchumu shita kota kunifuna. Nitumbula shakukasi inchi nileshi minishitiva kushiku mshinga ninyika shona kwa ambe mago kuya mini. Nilanzelanzelanzani kumasha ku akwa amama bolu shau. Ntao nisungula kwa amama bolu na nitija. Nizani kota la na amba mabulu nitiki kutiza majina amba mabulu antizo wanga kwa amba mabulu ni kwa amba ama salgado mashamusa maresoji nishi mwanyani shakufamisana ni mabulu
0: utani akuwa munu amba bulu drihuma kuwa mkudamu mwanyani na mbi yene adrinanzika intinle zafalaka kuwa ativa sone kusungula ungo chuketa na Zuhisha huku ni amba bolu. Ama sungule lea kuwa amba bolu. Sui sungule saku hini?
1: Shika usungula, shija ushizanza. Haku ungo sukotana huku ujo kwa amba bolu na unga shizanza. Ujo huku mamali. Shia usungula shakoni. Tengu ushizanza. Ulavetela kuencha hini. Ususa makusu. Wali kunu makusu. Kunu wa profesori. Wadara kuma aula. Ambe ali online o presencial. Tengu ususa makusu. Kuni lisha kuteni kushava, kuni shijia shako niteni kushava, kuni maproduti ya konya kushava, ugamusungula kwa amba kakawena, upratikara, utagamusungula kwa amba mabulu, pravata kutakuwa kushavela vangwanyani.
0: Inga sungule lilano, isiti zumuni lisi muhambi wa mabulu afanlaka kwa avanasone kwa sungula kwa amba mabulu?
1: Shau sungula tenka ni panela, vange ifurnu, kuni furnu, kuni batidera, kuni maforma ya koni la unga tapeta koni ama saliani ubateraku uchela ushaka furu. Kuni minkombi ya koni ishi nyingi. Ishi josha koni lezi. Masha usungula tenku ni furu, ni batideira, ni minkombi ya koni. Ni shingwanyani, shingwanyani.
0: Saka zata akuwa uhamba abono?
1: Shikarata likunga fitivi. Majilukuza ushtiva shaka zati. Shaka zati. Lukuja uni pratika. Intizu wawe na umavoku. Ufuka uwe kilo na ushe amba sholesho. Majilukusunguni. Sempre utafajara. Kunile shingwanyani. Shakungata shukota kushe amba. Ambi funtzi lukuja. Uli munu waku ushtiva jama lembi. Makoni masiku yaku. Shingwanyana ushkoti. Shingwanyani funtzi ukia upazama. Majilukuni nauni malembi na uhamba. Vangeli nambova ni experience. Kuni masiku yaku aunga ta shiamba shinene nene. Maji shikazata luku unga sina shitiva. Luku uza ushitiva. Ashikonisha kushikazata.
0: Kanti zoe nulu wako amba mabolu. Shikazata lesu mitlangana kana sone. Yesu nusakono.
1: Shikazata shinyingi lesu kiangana kuna sone. Ningashia shaku. Shifambela na for example. A material lao isha wakuona. Machika makwela, tipreso, ajweza atina jwali ben, aku utikuma, ajweza istenku ufama, ama distansi ama kulu utakota kushikuma, atipreso nakona, ajweza atipuni seki ben, às vezes energia, às vezes nem como te sangue com energia, de repente aí depende de in, do que na forno e a gás, o forno é elétrico, às vezes vai ter uma magueza enquanto o ano há bolo lá, de roneca. Então, leste chicas a tu chaco, nisha com chume, lá o que com a bolo. Às vezes, uma cliente na ONI, louco. Mas às vezes a ti preço está ali assim, ovo, enquanto não o gastaranhana a mali, o tacota com fiamba. Então acho que casado chacon, isso leixo. Xinguane, chicone, chicone, xinguane, chicasato, mas deixa eu chego, vai cofeteira. Bacanela com confusione, leixo. Aquela que a ti preço está uma produto, aí uma gaze, nem uma cliente, às vezes a mal reconhecer, antiro, a boleira, a cofeteira.
2: O jula bolo ntsena a tivona tshongile kutani
1: hi xoni leswi
2: hi male ya le hansi
1: ya le hansi xoni loko mu hambela tamanyo le dziana ku a epikeno enquanto às vezes na wena às vezes loko hamba mchumu ya unene unge ti hamba mchumu ya ikule male ya itsongo na wena tenku gastara uyivistira ra kuta kota ku hambela yini unyika mchumu ya kushonga a client maja client loko mu dyela male ya so às vezes ya gamanga a khala a ku yinyingi kuvi hinkwaswo na xona xa swa dula
2: i switizumuni swi julekaka ku va munhu a hamba bolo mi hlayela haleni leswaku mi jula tipanela maforni swikwini kambe a switizu swa kona swa ku hamba bolo i ntswini impupu ntswini swi julekaka
1: jula muchuma yinyingi puriku a bolo u nge hambi trigu so van'wanyana va pinsa ku a bolo a xi leswa xikhale
2: byin'wana bya masiku phela hiswo swi endleka ku ni yo mali ya kona hi khala loko mi hlayaina
1: puriku ya khala ka kona a bolo era trigu ni tandza ni dzolo royali ma xo swi ku ni swinyingi ku ni matandza ku ni maroyali ku ni ka ku penda yi nga manata ku ni ma esense leswi swi dala swi chuchelaku laya pura bolo byi twelanyana ku tsakisanyana byi ninyana xerhu la different la ku tsakisa kuni lani u beku tlhanteka ku koni bolo va nge li bazi kuni marixeyo kuni mamasa fogada kuni mafuza kuni mantega xinyingi xinyingi
2: ka hambiwa a bolo dya dzingwe dya kuva
1: ya dzingwe maji munhu a tlhasa a ku a mali yinyingi enkwanto na wena u yi xava hi mali ya yinyingi entao u ga u sala u nga na cliente o sala na u nga na luku entao hi lexo xa ku a va kofetera na vona va tshama na va reclamar hi xona
2: kutani a mabolo yenu hi xavo ma sukela ka mali muni ku ya ka mali muni a ku va mi hamba mi xavisa mi vona leswaku mi ta va mi nga luzi ngopfu nakona mi nga dlawi ngopfu
1: a mhaka ya preso papa ya kazata porque leswi xa swi dependera hi munhu swi dependera hi zona swi dependera hi mahambela ya munhu ni munhu leswi a endlisaku swona a ku tshame ku khanele wa ya association swa ku think hi ve na association da xibolera xi ta xikofetera swa ku hi marika na preso ya uniform yi nga li xapa for example a xapa loko yi li parti dza so i 15 hinkwako i 15 ja nakona a hi zami ku hi kumana ka tipreso maji a swi fambi porque munhu ni munhu a ni manela ya yena a ni mahambela ya yena a ni maxavela ya yena maproduto a ni makliyenti ya yena ja a ka mwa khale a bolo nambi dza kinyenchi a wu dzi kuma dza ku pendiwa swoswi va koni va hambaku maxa a swi na lukuru o a hi switivi swa ku ni lukuru o a ku na lukuru maji munhu ni munhu a ni mahambela ya
2: haleni kwenu hi nga kona mabolo ma sukela ka male muni a maxavela
1: Miliki nyenchi. Asungula nambi dza mili 300, maji dzati tsongo, hidzodzo ya. Akilenda ngeli xitsongo, maji hile dzifanela kuka mali lei amuna akela kuyona. Maji pra kuma bulu dza kuyantswa nyana. Tingo usungula nyana ka miliki nyenchi, ku 1800, ku 2, 2.5, 3, 5, nambi 6, swa khasa. Maji utakota kuma yini a bulu dza kunandzika, dza kushonga.
2: Loyi a hi yingelaka a navelaka ku va a da bolo bya ku va byi hambiwa ha wena a nga ku kumisa ku yini
1: a ku ni kuma ni ni maredi socials ni ni WhatsApp ni ni tinumero ta ku a nga tshika ligara
2: ni nga hi hlayela tona
1: maredi socials i Dulce Fernando Jawani numero ya telefone 84 53 058 69 a rede social lwe wa Facebook.
2: Mhm. Menga tlhala miphinda.
1: 84 53 058 69.
2: Inaka mini mapimo kumbe mini vanhu lava va taka ku n'wine ku va va tata donza a ku va hamba mabolo kumbe mele donza n'wine vutlhazi lebyo byi tshama na n'wine ndze.
1: Y ya va dyondzisa vhela va buya va dyondzela kola o va dyondzela online swa ku munhu a nga kuli a nga na nkama wa tirha maxa navela ku dyondza na ya va dyondzisa online o na koni ya va dyondzisa a presential yi nga le ku a buya la kaya a buya swi vona swa ku u swi endlisa ku yini a wu vhivu maxa nakona loko munhu a nga na nkama wa swi vona eka matelefoni
2: kutani vanhu lava va navelaka ku va va dyondza ku n'wine Dulce akuva va hamba a mabulu va mi kuma hi ndlela yoleyi ya WhatsApp ni Facebook
1: hi swona leswi a numero ya ku ya contact 84 53 058 69 ni 87 53 058 69.
2: Va kona va likwezu lava va longolokaka na hine va hi yingelaka hi lonkama ka nongonoko wezu va kalaka va nga yinci nchumu kambe na va ni mavoko ku va va kota ku va va ma tirhisa mi va siyela ntsati hi munhu
1: eke a ku tshama so a swi na byali hinkwezu xikwembu xi hi nyiki mavoko ya ku hi ta kota ku yini va ti munhu ni munhu a ta da hi nyiku wa mavoko ya yena hi nyiku wa yena entao a ku tshama a swi na byali tenke a zama ku pfuka a pimisa primera coisa a ti kamba yena swaku kasi i ncini lexi a xi kotaka ku xi enca ntawu loko a za a xi tsumbula swaku wa swa mabolo wa swi kota swa misisi wa swi kota a landzisela ku yini a pelomeni xiprimero a zama ku yini a dyondzela a susa kurso a ya mahlweni hi ku jetela yini a wu tivi na pfana hi swiyenca leswi yena mbilu yake yi mi byela ku swona ku tshama a swi dari ku ni swinyingi swa ku hi nga swiyenca a ku ku hamba mabolo na kona yo suketana hi hamba yo wa famba ya susa kurso hi dyondzela okay hi hamba mabolo
2: hi tlangela swinene ku va mi pfumelile ku bula na hine mi hi tshandzela kutsongo xihitana mayelano ni ntiso lowu mi wu landzaka hi mavoko yenu hi ni ku dumbaka leswaku hi nge suki laha hi nga danga a bolo hi pfalakola nokonoko mavoko ma ni swiyenci wa siku ta namuntlha hi dyondzile ku va hi hamba bolo nakone hi kombisile xihitana xa n'wana wa tiko loyi a tirhisaka mavoko yakwe a ku va a yenca xa nchumu ku tipfuna vuton'wini byakwe hikuva mavoko Manu Sienjo, Faustino Sidumali, Deku Ingeta.
3: Mavoko, Manu Sienjo.
4: Nongolo kwa radio Msambiki lo unika kama kandli wana batiko, kubaba kombisa lesu wa shenja kaya mavoko yavu, kubaba tipuna.
3: Mavoko, Manu Sienjo. Mavoko, Manu Sienjo.

0: Ish, karita ula mina lifambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani.
0: Weno, karita ula mina la ashibedle la lifambini ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusala ya, vatsaletela hii mkwashu shwa utomi jawena. Ova kuingi hini njombo. Hilwe infermeir ataku. Ai mvutisi.
0: Infermera lani ni makala. Ni lahlekeliwe hi karta la xibedlele kama ingata leliwa hi mati.
2: Makweru leyo hi maka. Yani xibedlela ufiko va tlhamshela. Vata ku pfulela karta lintsha, va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vama mani hinkwawo vatikeke, ava fanele ku tshika kwa xibedlele kwa va lahlekeliwe hi makarta. Loko vani vana lavatsongo na vona vafanele ku famba na vona xibedlela ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makarita mantshwa. Ma konsulta ya va mamana va tikeke ni vatsongwana a ma fanele ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile.
0: U nga chavi ni ta va byela.
3: Radio Mosambique, Maputo.
4: E acham que é na 1.8 kHz, na FM 102.3 MHz. 17 horas, a Moçambique.
5: Setor Ranze Carpelile, Mahungu, Yamajambo e Missouro Provincial de Maputo, Masaiwa e Stélio Manhissa. Vana vatiku ra Moçambique va humaka tikweni ra Afrika do Sul hikola ka xenofobia va kuma nseketelo hi mintirho ka miganga yingaringani ya xifundzankulu Maputo. Swa nga xikombiso komponi ya ta vufuyi ni vuxavisi bya nyama ya homu a Porto Henrique xifundzeni xa Kanamahaxa yi sungule ku yamukela a majanti ntombi lava va kongomaka ku endla a mintirho ku hambanahambana ya ku fana na ta a ku soldara vuvatli ta ku sweka electricidade anga ta magezi na nkongometukulu i ku va ku tirhisiwa a vutivi leri vana va tiko va nga na rona leswaku va ya mahlweni hi ku tirha kambe a tikweni ra Mozambique. Ntirho lowu wu endliwa laha na komponi swa nga leswi nga vula ya ta vufuyi bya tihomu ni vuxavisi bya nyama ya homu a Porto Henrique. Komponi rhangeliwaka hi Arif Razak loyi a tshembisaka leswaku ka masiku lama taka a ha ta pfula xipimo xa ku fika 20 wa mavhaga 20 vhagas handleni ka lava va 5-1 vana va tiko ra hina se a va tholeke. Enhleni ka mhaka leyi mukombisi wa mfumo a xifundzankulu Maputo Henrique Bonges a wa tlangela tikomponi leti sunguleke ku pfula swipfalo ti ta amukela vana va tiko ra yena ni ku va a nyika xivindzi tin'wana leti ta hakanakanaka leswaku a ti pfuni vana va tiko. Leswi swi ta hlengela ku va xifundzankulu Maputo xi hluvuka.
6: So se vamos trazer mais valia. Os nossos irmãos já não vão ter essa coisa de querer voltar para a África Sul. Porque aqui está o perto da família, está em casa. Todo aquele que vem da África Sul tem que ser acompanhado com a estrutura local. Onde está a viver, o que está a fazer. Se for jovem, pode colocar também o seu projeto para o Fidel. Se for mulher, pode colocar o seu projeto quando começar o Fundo de Empoderamento da Mulher.
5: Marito ya mkombisi wa mfumo a xifundzankulu Maputo Henrique Bonges loko a nyika xivindzi tikomponi titirhelaka lomu xifundzankulu leswaku ti ya mahlweni ku va ti pfula swipfalo swa tona leswaku va ti amukela vana va tiko lava va hlongoliwaka Joni vanyingi ka vo va tiva ku tirha a mintirho ya ku hambanahambana kutani Bonges a leva leswaku tikomponi leto ti va yamukela loko vhela ti ni ndhawu ya ku va ti ya va yamukela. Kutula madzina manharu wa vatsongwana va muganga wa Pheseni ka Nwamba va ta pfuneka hi swilawu swintshwa leswaku nyikeliwaka vhiki leri ntirho lowu ku kumekeke murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Ntuli swa nga leswi a rungulaka Monica Novela.
7: Ku vulavuliwa hi ntlhanu wa swilawu na swimbirhi swi nyikeliweke a xikola primaria Joan Kixisano a mugangeni wa Damu a poxa administrativo ya Pheseni xifundzeni xa ka Nwamba. Hi swilawu swi akiweke enhlangano wun'we wo kala wu nga lumbi mfumo hi ntirhisano ni mfumo wa xifundzankulu Maputo a ku va ku susiwa vatsongwana a nkangala va ya kumeka ndzeni ka swilawu. Ku akiwile mune wa swilawu swintshwa ni ku pfuxetiwa swinharhu swi nga ha kumeka na se swi karhalile, nakona ku akiwile a bloko administrativo biblioteka ku fambeni ka ntirho lowu. Murangeli wa ta dyondzo a xifundzankulu Maputo Carmini Akanda a kombisile ku tsaka hikwalaho ka nseketelo lowu kumiweke a ku va ku yakiwa a swilawu leswi.
5: Lomu dorobeni ra ka Matsolo, maphoyisa ya munisipiyu ma vindlavindleka hikwalaho ka ku humelela ka tinghozi ti vangiwaka hi vafambisi va swithuthuthu a nga mataxi mota. Ka sweswo Alberto Paulo, maphoyisa ya munisipiyu ma tamele ntirho.
8: Polisi ya munisipala dorobeni ra ka Matsolo nga maphorisa ya ku vonelela mintirho yo hambanahambana ndzeni ka xifundzankulu Maputo ma karhi ma tlakuxa a wu vonelele a ka mintirho ya taxi mota a nga a ntirho wa ntleketlo wu endliwaka swithuthuthu lomu dorobeni ra ka Matsolo. Nkongometo wa ntirho lowu i ku va ku pumbiwa a tinghozi ta swithuthuthu ti vonekaka lomu a xifundzankulu Maputo ngopfungopfu a dorobeni Ntsindza. Mahungu ya polisi ya munisipala dorobeni ra ka Matsolo ma vula ku va ku ni vanhu vanyingi va tirhisaka swithuthuthu ku va endla a taxi lava gamaka ku va va kumeka ka tinghozi, na ka swona ku nga ni ntsengo wukulu swinene wa vafambisi va swithuthuthu leswi va nghenaka a swibedhlele hikuva va vavisiwile. Sergio Bavu, muniko mahungu wa polisi ya munisipala dorobeni ra ka Matsolo, a ri ntirho lowu karhi wu endliwa ni ntirhisano ni wo nhlangano lowu patsaka a vachayeli va swithuthuthu swi endlaka a taxi a nga ntleketlo hi xiyimo xa Ntsindza ka xifundzankulu Maputo.
5: Mwingisedi swi ringene. Lawa aiva mahungu hii misoro provincial Maputo. Mahlayiweke hi Stella Manyisa.

0: vata mafambela switaratwini.
1: Vhikela vutomi byako I bya vayaki tiko.
2: Hoyo hoyo ka nongonoko wa hina wa mafambela manene switaratwini. Tani xihena nongonoko wu le mavokweni ya Alberto Langa. Namuntlha hi lava ku tsundzuxana hi mhaka leyi nga tshukaka yi hi kanakanisa hi tlhelo la hina loko hi famba lomu switaratwini ni mimovha ya hina. Kambe ku va hi kuma nhlamuselo lowu hi rhambile Amandio General a ku va hi hlamusela kutsongo mayelano ni mhaka leyi ku hi basisela leswaku hi fanela ku endla yini. Hikuva hakanyingi ha tshuka hi famba lomu switaratwini hi kuma leswaku ku ni ambulansia mimovha leyi ya ku tleketla timbabyi. Kambe na hi nawu mimovheni ya hina na hi tleketlele mbabyi yo karhi hinkwerhu hi tsutsuma hi tsutsumela ku ya xibedhlele. Kambe loko swi li tano hi tshuka hi nga swi tivi leswaku kasi hi fanela ku endla yini. Ha tshika ambulansi yi famba kumbe na hina wu ha rhanga hi tsutsuma hikuva na hina wu hi lava piro ridadi la ku va hi tsutsuma hi ya hi ya fika xibedhlele kumbe swi ni matshamela muni. Kambe mabulo lawa tanihi lana hi vuleke hi kona hi rhambile Amandio General loyi nga phoyisa la transito hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. A hi yingiseni mabulo lawa hi nga ve na wona ni murhamba wa hina.
3: Ku ni mhakanyana ni yi nga tshukaka yi veka a ku kanakana ka vayingiseni va hina. Mina ni ni movha wa mina wa ku wa particular ni ta swi hlaya tano. Ni pakele mbabyi. Mun'wanyani hi famba xitaratwini ku ni movha wa ambulansi. Na wona u pakele ambadzi hinkwerhu ndlela hina hi kokoma xibedhlele hi ni xihantla hikuva hi ni timbabyi lomu moveni. Hi mani a fanelaka ku ndlhula la ka hina vambirhi
4: hinkwenu muya ka xibedhlele xa xin'we
3: hina hinkwerhu ya xibedhlele
4: mule ndlela yin'we
3: le ndlela yin'we kambe ku ni mina ni rhangelile phambeni ka ku a ambulansi ya wata hi ndzhaku wa sinalizara. Ni fanela ku dedeka ni dedekela ambulansi kumbe ni fanela ku ya ni phambe ni ku tsutsuma na mina hikuva ni kombisa leswaku na mina ni ni mbabyi la.
4: Emaka a ka ku fana ni leswo hi nawu u fanele ku va ni u pfulela ambulansi pod u sala wu landza hi mhaka muni hikuva ambulansi se yi sinalizado wena a va nga ta ku vona logo swa ku wena u ni prioridad loko swi kombekisa u va ni pfulela ambulansi yi rhanga swi nga va swi yantswa ku landza ambulansi loko phoyisi a ri ku nyimisa ri ta swi ku nyimisa swi vona swa ku hayi u ni muvabyi
3: swa
4: se va ku famba phoyisi a ri nge ku nyimisi ri gama ri ku la ku tsala a multa na ku va ku vona swa ku u ni muvabyi la mara loko phoyisi a ri ku nyimisa u nga yangi ku nyima zama ku va ni ku hantlisa u nyima u tlhe u mi byela swa ku hayi u fambisa ku taniyani swa ku u ni muvabyi la ndzeni
3: swa
4: eku swi nga endleka va tshika va nga swi tivi swaku ni muvabyi va kumbe wo baleka wo cacciwa swi nga endleka u ndlhula laha ku nga ni maphoyisa nkarhi wun'wanyana ndzhaku a va ha ku fona va ku ku ni munhu a cacciwaka a nga dlaya ka ndhawu ya ku karhi se a maphoyisa ma nge fembi swa ku wena u ni muvabyi laha ndzeni mara leswi nga swoho u fanele ku va ni u zama hi ku hantlisa u va komba swa ku u za u famba hi mafambela lawa hi mhaka muni hi mhaka leswi va ta hantla va ku ntshuxa u famba se loko a li mhaka leyi ku ni ambulansi swa antswa ku va ni u yi pfulela yi va phambeni u nga u landza hi ndzhaku.
2: Swi tiyile hi wu twile nhlamuselo hina hi ngheni ku kanakana hi yo n'we ausweni. A hi xiximeni minawu hinkwayo ya mafambelo manene switaratwini ndleleni ya ku vhikela ku halaka ka tingati ni ku va hi vhikela swikhatiso. Famba hombe ku tsutsuma a hi ku fika.

17 horas 24 minutos e meio, hi ngelile kutani nongolokolo wa mafambela manene a xitaratwini. Lana kena mutla hi dondriki mafambela xitaratwini loko hi swa limbadzi le kutani hi kombisa ka a xitaratwini aka se a xipiritana na tlhelweni ku beya ka ambulance ya na drone dzi zwa leke mbadzi dzi swi kongomisa a xipiritana hi twile lana a muswangeli kombelwe ya entreliki hi ta mafambela xitaratwini hi hlamuseleke swona leswaku hi fanele ku va hi dedekaka kunene hi siya ambulance yi zhangelekeka hina ke hi nga swi kota ku ve ni hi landza hi le nthaku valikwerhu ni swo swi nkama ku va hi pangalatana na hi ya mahlweni ni ku va hi pangalatana hi vunanga bya kwalomu tikweni ku hatlhasadza dzoidora xikamuletaka beyaka ni nhlavutelo wa madzungula ya zhamba Alfred Mudloyi ku va a pfula ndzimana leyi ya vunanga.

0: Dishile vovo.
1: Dishile ntukulu wanga.
0: Oh vovo, uya ka kwini ni xijumba unga veleka? A xitiki xolexo.
1: Nambi xo tika ntukulu wanga, ni ta ku we mani leswi. Ni ya hala gangeni ka n'wana wa mina. Hi baleka ka wo mati ke.
0: Oh, vuyisa haleno ni ku pfuna vovo. Ni ta ya ku veka ko seniya. U nga hlupheka hi mumu, ganga ni ndzwalo.
1: U tirhi swinene ntukulu wa mina. Pheya laha a ni ta ya fika hi nhumpfu. Tama u li kona haswo.
2: Hoyo hoyo mama, se mfana wa kuni luya u taka na yena ku heleketa?
1: A ni n'wi tivi n'wananga. I munhu wa vumbilu hi ngo tlhangana kwala ndleleni laha a ni twela vusiwana ni heleketa a tlhela a ni pfuna ndzwalo lowu.
2: Eyi, a tswaliwile mani, a ni vumbilu njhani? Swa kala ka masiku lawa ku kuma munhu ngopfungopfu wa ntanga liya wa ku tiva ku vekela lisima swidyiwati.
1: Hi luyani ke? Pheya i mufana wa munene jaha leli.
2: Oh, hosa yi muhlayisi a ku lisa swo leswiya swa ku tiva ku vekela xichavo ni ku hlayisa lavakulu.
3: Kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima xichavo, ku hlayisa ni ku seketela lavakulu. Van'wani va fanelaka eku seketeriwa i swilema, vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi. Minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu, ku mu komba elirhandzu, ku mu pfuna u tsemakanya xitarato ni swin'wana hi leswi kombaka evumunhu bya hina. Khombula mati ya ndhambi leyi tekele hinkwaswo, kambe li nga teki vumbilu ni vumunhu bya hina.

0: 17:55 minutu zvinzveni ka nhlano timiniti tavaka dzoitora xikamo nhlavutelo wa madzungu lang.
1: Mama, Pemina ana malivro. Masala ya hina mahlukeli limpfula. Ani nga taya xikola mina.
2: Akuna kunga exikolweni la. He? Na ufamba xikolweni va teacher va ta swivona swa ku va endla yini nwini.
1: Ani ndau mina.
3: Semirilisana hi makamu.
2: Lexa n'wana wa wena lexi. Xiyelaka ku ya xikolweni. Ale angayi hikusa a nga na mabuku na kona masala ma hahlukelile hi mpfula swa twala.
3: N'wananga, tana leno swo.
1: Hi mina lweyi papa.
3: Wa swi vona. Mpfula liya yi ngana yi onhetile mabuku ni masala ya n'wina. Swoswo swa ku na ndlela ya ku hinkwaswo leswo swi kumeka. Kambe exikolweni mi fanela ku ya mi ya dyondza. A wu va xuvi vanghana va wena va le xikolweni na professori, he? A wu va xuvi?
1: Na va xuva.
3: Tenki mi ya xikolweni n'wananga swo. Va teacher va nyimela n'wina ku va va mi dyondzisa ku pfala mati leswaku ma nga hambi tindhambi. A wu swi lavi kwa maha injhiniyero?
1: Na swi lava.
3: Hi leswo ke. U fanele ku ya xikolweni u dyondza swinene a ku va u ta yi huluxa ka tindhambi leti.
4: Papai, mamani, kumbe mutamelo wa mudyondzi, hlohlotela n'wana wa wena ndzeni ka moya wa lirhandzu ni ku tenga a ku va a tlhelela xikolweni hi ku n'wi komba elisima la xikolwe. Na hambileswi hi xanisiweke hi ndhambi, mukombisi u n'wi nyika entshembo wa ku swikarhato swi ta hundza. Tsundzuka leswaku dyondzo vumundzuku bya nhluvuko wa tiko.

0: luza mati manyingi leso swini mangu ikulu
1: ishi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
0: xinwana xa lusima swinene unga mphusela swinwana handle ka kumnyika mafi ya vele
1: wavo swikoba ku veni wa satilweyi hayendi leswi hinga swivula akareya nwisa nwana wakwe
0: swikahle swinene hikusa hikwenda loko switapunisa nwana wa yena swosi avulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa nwana swibedhlela
1: swikomba ku veni amukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom. Os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é...
4: Rádio Moçambique, Maputo.
5: E acham que é na 1008 kHz ni FM 102.3 MHz. 18 horas a Moçambique, aí ingeleni xautelo matrungulan.
6: Xautelo wa matrungula. Nongonoko wa matrungula ya siku jungwana njungwana ya xifunjankulu Maputo.
7: Mwingiso toku ranzeka Shewani, hoyo hoyo kanongonoko mahungu wa emisoro provincial di Maputo. Vangu mabinzu, vasungweli kuyamukela vana vatikura Msambiki, vashungweli waka Joni, vanyingi kavona, vativaka kutira amintiru ya mavoko. Na kuvelesho mkombisi wa mfumo xifundza nkulu Maputo aya mahlweni kuva anyika xivindzi va mabindzu leswaku va vaya mahlweni kuva va pfulela swipfalo vana va tikura hina lavantshwa ngopfungopfu va tivaka ku tirha xan'wanchumu leswaku va tikota a ku tipfuna vutonwini ra vona hi mintirho leyi va nga yi kumaka a Mosambiki ka n'wamba nhlanu wa swilawu na swimbirhi swi yakiwile hi n'wamabindzu leswi kongomaka ku pfuna vana va tiko va tshamaka emugangeni wa Pheseni ko ka n'wamba tinhlokomhaka ta nongonoko wa mahungu wa emiso provincial di Maputo nongonoko wa namuntlha wu kombisiwa hi Stelio Manyisa loyi a nga ni nseketelo wa Tumash Bruma majaha ya radio Mosambiki ma ku navelela vuyingiseti byinene Vana va tiko ra Msambiki va humaka tikweni ra Afrika do Sul hikola ka xenofobia va kuma nseketelo hi mintirho ka miganga yingaringani ya xifundzankulu Maputo swa nga xikombiso komponi ya tavufuyi ni vuxavisi bya nyama ya homu a Porto Henrique xifundzeni xa Kanamahasha yi sungule ku yamukela a majanti ntombi lava va kongomaka ku endla a mintirho ku hambanahambana ya ku fana na ta a ku soldara vuvatli ta ku sweka electricidade anga ta magezi na nkongometukulu ikuva ku tirhisiwa a vutivi leri vana va tiko va nga na rona leswaku va ya mahlweni hi ku tirha kambe atikweni ra Mosambiki ntirho lowu wu endliwa lana kumpuni swa nga leswi nga vula ya ta vufuyi bya tihomu ni vuxavisi bya nyama ya homu a Porto Henrique kumpuni rhangeliwaka hi Arif Razak loyi a tshembisaka leswaku ka masiku lamataka a ha ta pfula xipimo xa ku fika 20 wa mavhaga 20 vhagas handleni ka lava va ntlhanu na wun'we vana va tiko ra hina se a va tholeke
8: Vem gente bastante talentosa, com uma mão de obra bastante experiente, que a gente tem que saber aproveitar, não é? Vem bons soldadores, vem bons pessoas que trabalharam nas farmas. Nós devemos olhar para isto e ver como uma oportunidade também, dando oportunidade de trabalho a quem já tem bastante experiência. Eu acho que é uma boa oportunidade para gerar empregos para alguns, não vamos conseguir absorver todos, mas entre eles há muitos bons funcionários que estão a voltar a Moçambique. Tenho uma média de 6 trabalhadores que já tiveram nesse regime, já trabalharam na África do Sul e a gente acabou roubando eles de volta para Moçambique. Somos capazes de abrir aí pelos projetos que temos pela frente. Pelo menos mais 20 vagas e vamos dar prioridade a quem tem a experiência.
7: Em Sérica Macalei, Mucombi Siwanfumo, Asfunzankulu Maputo, Henrique Bonges, a Watlangela de Combate. tibuponi leti sunguleke kupfula swipfalo ti ta amukela vana va tiko ra hehe ni ku va a nyika xivindzi tin'wana leti ta hakanakanaka leswaku a ti pfuni vana va tiko leswi swi ta hlengela ku va xifundzankulu Maputo xi hluvuka.
9: So se vamos trazer mais valia. Os nossos irmãos já não vão ter essa coisa de querer voltar para a África Sul. Porque aqui está o perto da família, está em casa. Todo aquele que vem da África Sul tem que ser acompanhado com a estrutura local. Onde está a viver, o que está a fazer. Se for jovem, pode colocar também o seu projeto para o Fidel. Se for mulher, pode colocar o seu projeto quando começar o Fundo de Mudamento da Mulher.
7: Marito ya mkombisi wa mfumo a xifundzankulu Maputo Henrique Jbonges loko a nyika xivindzi tikomponi titirhelaka lomu xifundzankulu leswaku ti ya mahlweni ku va ti pfula swipfalo swa tona leswaku va ti amukela vana va tiko lava va hlongoliwaka John vanyingi ka voho va tiva ku tirha a mintirho ya ku hambanahambana kutani Bonges a lava leswaku tikomponi leto ti va yamukela loko vhela ti ni ndhawu ya ku va ti ya va yamukela. Marito Henrique Bonges ma tlhele ma khomiwa hi michini ya Radio Mosambiki hikwala ka Jovita Ngovu lweyi a mutweke na phinda marito lawa Bonges ka nhlengeletano leyi a veke na yona ni varhangeli va tikomponi ta ku hambanahambana.
10: Murhangeli luya a vhikeli ni leswaku ku va ku tlakuxiwa ta vukosi ku laveka ku voneka mintirho yinene swa nga ndlela ya ku pfula mukhandlu ya ku thola vatirhi leswaku ku tlakuxiwa bindzu a xifundzankulu Maputo. Nkarhini wa kona hi bulili na Nils Braga mun'we ka van'wamabindzu a kumekeke ka nhlengeletano leyi lweyi a vuleke leswaku xiyenge xa van'wamabindzu kun'we ni mfumo xi lavetela tindlela ta ku pfula mukhandlu wa ku thola ni ku londzovota vana va Mosambiki va vuyaka ni vutlhari ni ku tiva mintirho.
11: Hi nyimela ku va hi huma hi lani na hi kombisana na ni le a mavonelo leswaku hi nga yisa ku yini ku va hi pfunana hina va empresario ku va hi ta pfuna lava va kalaka va nga na ntirho leswaku hi nga vonisa ku yini mavonelo ya ku va hi pfunana hi apoyarana a ku va hi nyika ntirho vamakwezi van'wanyana va kalaka va nga li na wona. Ka leswi hi nga vona swona desde ka lembe leri nga karhata depoxi ka maeleção a swikarhati swinyingi leswi hi endlaka swona hina mikamena leyi i ku va hi pfunana hina va empresario hi pfunana hi ku va hi kombikisana hi maidea swa ku nga endlisa ku yini swa ku nga pfunanisa ku yini intercomponi ni komponi swa ku loko ni ntirho lowu nga na wona wena ku va wu ni nyika na mina ni ta kota ku va ni mantera impresa la mina ni funcionara na ni nga nyimisanga vatirhi va mina para va tshama kaya kusa hi swa ku loko va tshamakaya na vona va nga te kuma ntirho va nga te kuma maidea lawa ni nga na wona mina ya ku va ni continuara ni hamba empreendedora ni va empreendedora yeni poda nga li na wona ku vi loko a li na mina ta va a pfuneka hi ku va a ve ni maidea talvexa na yena sungula ku va hinkwaswo leswi ni nga mi dyondzisa na a tirhela mina na yena va a pfula empresa la yena ta kota ku va a thola van'wanyana.
10: Nils Braga mun'we ka van'wamabindzu a kumekeke ka nhlengeletano yi endlekeke wa wumbirhi lweyi leyi dokadokisaneke mayelana ni matshamela ya ta mintirho ya xifundzankulu Maputo, makungu ya ta Politika Nacional de Immigração Laboral ni tinhlokomhaka tin'wana.
7: Ku tlula madzana manharhu wa vatsongwana va muganga wa Pheseni ka N'wamba va ta pfuneka hi swilawu swintshwa leswaku nyikeliwaka vhiki leri. Ntirho lowu ku kumekeke murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Ntuli swa nga leswi a rungulaka Monica Novela.
12: Kusuhi ni madzana manharhu ya vatsongwana va ta tshika ku dyondza ahansi ni ku va va dyondzela a Nkangala hikuva va yamukele swilawu swa ku dyondzela kona. Ku vulavuliwa hi ntlhanu wa swilawu na swimbirhi swi nyikeliweke a xikola primaria Jonki Xisanu amugangeni wa damu a poxa administrativo ya Pheseni xifundzeni xa ka N'wamba. Hi swilawu swi yakiweke hi nhlangano wun'we wo kala wu nga lumbi mfumo hi ntirhisano ni mfumo wa xifundzankulu Maputo a ku va ku susiwa vatsongwana a Nkangala va ya kumeka ndzeni ka swilawu. Ku yakiwile mune wa swilawu swintshwa ni ku pfuxetiwa swinharhu swi nga ha kumeka na se swi karhalile nakona ku yakiwile a bloko administrativo munti wa ku va vadyondzisi va lulamisa kona tidyondzo biblioteka a ku va vatsongwani va kuma mabuku ya ku va va dyondza ha wona. Ku fambeni ka ntirho lowu murhangeli wa ta dyondzo a xifundzankulu Maputo Carmen Yakanda akombisile kutsaka hikola ka nseketelo lowu kumiweke akuva kuyakiwa aswilawu leswi. Governador wa xifundzankulu Maputo kombisile kutsaka na akombela vabyele ni varhangeli va muganga akuva vavonelela axikolwe leswaku xitirha hi malembe ya kuhlawa ngopfu swinene. Kuheteleleni ka marito yakwe, governador wa xifundzankulu Maputo avulavulile hikola ka vudumele livonekaka tikweni la Afrika-Dzonga na akombela vayakitiko leswaku vafanele kuva vaseketela vathlela vayamukela vana vatiku lava vataka hi le Afrika-Dzonga.
13: Pesene iloko yena ahluvuka ukahlula swinene ni makompromisi swinene ni pesene ngopfungopfu la madamu loko hi lavi mitirhwani ngopfu na swona a hi nhluvuko lowo namuntlha hi xikola swona a laha loko hi lava ta xitatwini hi vona yini laya a hi maposi lawaya swinge mundzuku ku tava na yini xin'wanyana lexi lavaku ni xilungisa pesene hi le ka hi le ntirhweni kufana ni mamandzi yana mapavela nga yivela hileitimetimeni aka hi lava ku ni ku nghena xibomba la presidente xavo a hi misile swibomba a pfulisa Maputo ta pilizo a ku mina kusuka ni nga suka hi minisi yo tenta oti vatala a yi li kusuhi na rhaka kuyinini ni ta ku maxaka mali kola yani a mali kona a swi tivi a contribuir para o governo de Goiás atual.
12: Marito ya governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli loko avulavula wa umbiri lweyi kunyikeleni ka ntlhanu wa swilawu na swimbiri swa ku dyondzela kona a Bairro la Damu wa posha administrativo ya Pesene xifundzeni xa Kan'wamba.
7: Kani mambo Monica. Lomdorupeni ra ka Matsolo maphoyisa ya munisipiu ma vindlavindleka hikola ka ku humelela ka tinghozi ti vangiwaka hi vafambisi va swithuthuthu a nga ma taxi mota. Ka sweswo Alberto Paulo maphoyisa munisipiu ma tamele ntirho.
14: Polisi ya munisipala doropeni ra ka Matsolo a nga maphoyisa ya ku vonelela mintirho yo hambanahambana ndzindza ka xifundzankulu Maputo ma karhi ma tlakuxa a wu vonelele a ka mintirho ya taxi mota a nga a ntirho wa ntleketlo endliwaka hi swithuthuthu lomu doropeni ra ka Matsolo. Nkongometo wa ntirho lowu i ku va ku pumbiwa a tinghozi ta swithuthuthu ti vonekaka lomu a xifundzankulu Maputo ngopfungopfu a doropeni ntsindza. Mahungu ya polisi ya munisipala doropeni ra ka Matsolo ma vula ku va ku ni vanhu vanyingi va tirhisaka swithuthuthu ku va endla a taxi lava gamaka ku va va kumeka ka tinghozi na ka swona ku nga ni ntsengo wukulu swinene wa vafambisi va swithuthuthu leswi va nghenaka a swibedhlele hikuva va vavisiwile. Sergio Bavu muniko mahungu wa polisi ya munisipala doropeni ra ka Matsolo a ri ntirho lowu karhi wu endliwa ni ntirhisano ni wo nhlangano lowu patsaka a vachayeli va swithuthuthu swi endlaka a taxi a nga ntleketlo hi xiyimo xa ntsindza ka xifundzankulu Maputo.
15: Hi kumeke hi tiza tambe ni va ni va moto taxista masiku layo gami ku humelele mimota hi nyingi yi endla antizo wa ku va yi pakela avanu ku va va tlhasa lomu va yaka kona a tiva ku nyingi swa ku ni tindhawu leti swa ku a maxapa a mangheni makumeka ma famba ka switirato leswikulu ma lomu tindleleni ku va hi fikisa temakaya ma kona ta ku humelele va jovhe vanyingi va beka mimota ku va va endla a ntirho lowu na hi la ku tiyisisa swa ku ka mapostura municipal a ntirho lowu wa mimota i ntirho lowu fanelaka ku heketa mainkomenda tindhawu ta ku hambanahambana i nga le ku transportara a vanhu hikwalano hi kumeka hi ni tinghozi ta ku tala hi ya mahlweni ku va tsatsiya vafambisi va mimota swa ku a va tirhisi makapaset a va landzi mapostura municipal a va landzi a maregra ya transit loko va le xitiratweni va kumeka va nga le hinkwavo lava nga tshamiseka va kona lava yaka mahlweni na va yala ku tshindzeka a kosele municipal ku va va endla ntirho lowu hikolano vi ni marioniyawu na vona ka mapurasi ku hambanahambana hi va hi hlangana na vona kosele municipal ku va hi va tsatsiya ku va va tirha a ndzeni ka nawu haya mahlweni hi ku tirha na vona kuva va swi tiva leswaku kuva va tirha kahle kula va nghena andzeni ka nawu.
14: Sergio Bavo muniko mahungu a maphoriseni ya ku lumba doroba ra ka Matsolo loko a vulavula hi ntirho wu faneleke ku va wu tlakusiwa wu vonelele aka swithuthuthu leswi endlaka a taxi a ntsindza ka xifundzankulu Maputo. Ntirho wa ntlekehlo hi swithuthuthu tani ku vula ka Sergio Bavo a wu pfumeleliwi hi minawu ya Konselo Municipal ya doroba ra ka Matsolo. Nambi sweswo karhi ku endliwa ntirho wukulu a ku veneni na va endla a ntirho lowu wa ntlekehlo va endla ndzeni ka matshamelo ya ku byala a kurula nambi ni mafambela manene lomo a switaratweni.
7: Nongonoko wa mahungu wa le xixitichi ugamakola yamukela ku valelisiwa ka Stelio Manyisa na Tumash Bruma. Bye bye.
6: Me yingele nongono konhla utelo wa madzungula wa emisor provincial Maputo.
16: Instituto de Línguas kusukela 1979 lavetela ku tsinzekela ka wena. Swoswa pfule ku titsalisa ku jonza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa Xixina. Nakona ha jonzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, ani ntsindza doropeni ra ka Maputo, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na anti hubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
0: Bola no belo avo clash matsi lo akalta ke shikareka campo akalta belo ku sungula akalta belo ombere afula mela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyi msentango
1: ni munwe ka vakuzeli va ntlangu ntseni ka campo wasata ngabele ka nwana wa ntlangu wa ti weti atsunela belo mpepo
0: kasi yena yendla yini
1: sati wa mbwa mpepo nwana ngana yena makateni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayendla swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
0: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge leso swini mangu ikulu
1: hesi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa ti weti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
0: xinwana xa kusima swinene unga mpulisela swinwana handle ka kumnyika mafi ya vele
1: wavo swikomba ku veni wa sati lweyi hayendli leswi hinga swivula akareya ngusa nwana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa nwana wa yena swo swi avulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa nwana swibedhlela
1: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho leswinene
1: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: Nkato
1: mama
0: ni ti dzuna swinene hi wena.
1: Oh xiluva xanga yi ntswini ni nga endla swona swa risima ra ku va u zo ni byela marito lawa.
0: Phela loko hi vuyile ndzhaku ka ndhambi a ni nga kholi swa ku hi nga tlhelela xikhale kambe yi u swi kotile ku yakisa hinkwaswo hi nkamanyana wutsongo.
1: Oh mamana wa vatsongwana ina ni nga swi kotanga loko a wu nga ni pfunanga nkata leswi swi kotekile ku ti hita ka wena nkata mina. Hambi mina ni ti dzuna swinene hi wena ni vatsongwana hinkwerhu hi pfunetelile murhandziwa.
0: Kambe ntirho wukulu u ma hi hi wena nkata.
1: Hayiko a swi le ka loyi a tirheke ngopfu kumbe kutsongo swi le ka leswi ma hi weke murhandziwa. Mapimo ni mavonelo ya wena ma ni risima rikulu
0: hi swoleswo ntsena ni nga kota ku swi maha. Ni tsake swinene hikusa mahanyela ni ndyangu wa mina swi tlhelelile.
1: U tiyisile nkata rihlaza ri tlhela huma masin'wini amfuyu wu tlhela wu sungulisa vatsongwana va ya xikolweni nakona a wuswa ra vona ri tlhela ri kombisa ntsako.
0: Kambe hi nga khoxi mapimo ya hina ya ku ya ka yindlu yintshwa gangeni a ku va loko ndhambi yi tlhela yi vuya yi nga ha xaniseki.
1: Ovo u gama wu ku a wu ma hanga nchumu ndzhaku ka ndhambi xitsundzuxo lexo i ku hlengela ka wena.

0: 19:04 xi veni ka makwa mi tlhasisela matimu ya siku hi ta n'wi tlhasisela a switiviso swingani leswi hi nga na swone na leswaku hi ta ningena ka vunanga bya kulu mutikweni kwa tlhasa 19:03 kama loyi hi ta ka tlhaveni ta ka michinezo na antena national ku va hi mi tlhasisela journal ta n'hweti.
1: Caro contribuinte, caro trabalhador por conta própria. Esta é a sua oportunidade de regularizar a sua situação junto do Instituto Nacional de Segurança Social. Ao abrigo do Decreto nº 2025, de 9 de julho, todos os contribuintes e trabalhadores por conta própria com dívidas de contribuições referentes ao período de junho de 2022 a junho de 2025 podem beneficiar do perdão de multas e da redução dos juros de mora. Quem efetuar o pagamento da dívida numa única prestação beneficia de uma redução de 90% dos juros de mora. E caso não possa pagar de uma só vez, poderá solicitar o pagamento em prestações por um período de até 6 meses. Não deixe esta oportunidade passar. Dirija-se ao balcão do INSS mais próximo e beneficie deste regime especial. A adesão ao Decreto nº 2025 termina no dia 9 de julho. INSS.
2: Instituto de Línguas, kusukela 1979, alavetela kutshinzekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokoto Re ka nhlayo ya 1060 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida Jzekra Veirinha nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
3: Bola no belo avô clash matilo akalte keshkreka campo akalta belo akusungula akalta belo ombere afulamela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo ayimisentango
4: ni mongwe ka vakuzeli va ntango ntseni ka campo wasata ka beleka nwana wa ntano wati weti atsulela belo mpepo
3: kasi yena endla yini
4: sati wa mbwa mpepo nwana nga na makatleni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
3: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
4: hisi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leso swipfunisa ku vuyisela mati anga maluza
3: xin'wana xa lusima swinene unga mpfuxisela swin'wana handle ka ku munyika mafi ya vele
4: wavo swi komba ku veni wansati lweyi ha yendli leswi hi nga swi vula akare ya nwisa n'wana wakwe
3: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi avulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
4: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
3: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
4: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
5: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
6: Nkato
7: mama
6: ni ti dzuna swinene hi wena.
7: Oh xiluva xanga yi swini ni nga endla swona swa risima ra ku va u zo n'wi byela marito lawa.
6: Phela loko hi vuyile ndzhaku ka ndhambi a ni nga kholi swa ku hi nga tlhelela xikhale kambe yi u swi kotile ku yakisa hinkwaswo hi nkamanyana wutsongo.
7: O mamana wa vatsongwana ina ni nga swi kotanga loko a n'wa ni pfunanga nkata leswi swi kotekile hi ku ti hita ka wena nkata mina hambi mina ni ti dzuna swinene hi wena ni vatsongwana hinkwerhu hi pfunetelile murhandziwa
6: kambe ntirho wukulu u ma hi wena nkata
7: hayikho a swi le ka loyi a tirheke ngopfu kumbe kutsongo swi le ka leswi ma hi weke murhandziwa mapimo ni mavonelo ya wena mani risima rikulu
6: hi swo leswo ntsena ni nga kota ku swi maha ni tsake swinene hikusa mahanyela ni ndyangu wa mina swi tlhelelile
7: u tiyisile nkata rihlaza ri tlhe ri huma masin'wini mamfuyu wu tlhe wu sungulisa vatsongwana va ya xikolweni nakona a wuswa ra vona ri tlhela ri kombisa ntsako
6: kambe hi nga khohlwi mapimo ya hina ya ku ya ka yindlu yintshwa gangeni a ku va loko ndhambi yi tlhela yi vuya yi nga ha xaniseki
7: ovo u gama wu ku a wu mahanga nchumu ndzhaku ka ndhambi xitsundzuxo lexo i ku hlengela ka wena murhandziwa hikwalaho ni tidzunanga.

0: swaku munhu mun'wani ni mun'wani a ni mahanyela swihena ni switoloveto swakwe hinkwerhu ha swi tiva nakona ku na nandzu ka swona swoleswo ka xivono ku swi teka u fumba na swona aka vanhu swiya xitano ka mhaki Maria lweyi loko a taleliwe hi mati kaya kakwe a rhurheriweke ka xin'we ka swikolo swi lulamiseliweke lava holiweke hi ndhambi
1: ya namuntlha ya a ta swi vona a ri namuntlha hi namuntlha laha a ta swi vona
2: ku na yini ku na xiwana
1: a
2: u ngo tirha ku ngurunguteka nyamutlhalani kasi mhaka
1: yo karhala rito hi ni yo karhala hi karhele hi vanhu hina ni li hi karhalile
2: u karhali hi yini xiwano pheya a ni ku kumi munghana nyamutlha wo pfuka u karhalile
1: ni li hi karhele hi vanhu a wu swi ti wena siku ni siku hi tirha ku va khupa va yo tshama namuntlha swi helile laha ni li hi karhele
2: ku ne Joana ni tlhamuseli khwatsi ni ta swi kuma swaku swi ya kwini swo swi vulavulaka hi swona
1: weno ku ni vanhu laha va ku loko lixa vo khondla mavoko va tshame hi woho wa swi ti hina hi tirhela vona i ngi hi valeki va vona ni li hi karhele
2: ya swona leswi a hi swona weno lana hi ta hi ku hlupheka hi fanele ku tirha hinkwerhu
1: a
2: Joana hi vamani vo lava kalaka va nga endli nchumu laha
1: a vito la munhu i mpondo kambe a wu mu voni wa swi twa na yena leswi hi vulavulaka a nga swi twa
2: u ta hi pfuxela timhaka wena Joana mani
1: a ku na mhaka laha
3: mi vulavula ha mina swo
1: a hi vulavuli hi wena hi vulavula hi minomo ya hina kambe hi vulavula hi mintirho ya wena lana a ku na xitirhi xa mun'wani laha
3: hi mani a nga te u xitirhi xa mina
1: a swi sindzisi ku swi vula swoleswo mintirho ya tikomba u tshama u tirha yini kusukela u fika kona
3: kasi wena u mani wa ku landzelela vanhu a ko va tirha lani centro he na tirha mina kambe a ni sindzisi ku ta sina ra pontu ka wena
1: a yini
3: vemesmo ye
2: va ka hi no hi nga holoveni dona Maria teka nkukulu u hi pfuna ku swiyela hi huma ka swona leswi
3: phela mina ni ni sinozito wa swi tiva a li fambelani ni lithulu
1: phela ni teyini rito ni teyini a ku na nchumu laha kusukela a fika loko lixa u khondla malosoro yakwe a gama na valata minenge a nyimela nkama wa ku dya u swi vona nambi ku dya ka kona swo mutelo yo tshama o ka a nga ku tivi ko zini a nga ku tivi
3: mina nambi kaya ka mina na ni nga ku kuli a ni telanga ku ta ku kula laha
1: se hina ke
3: telanga ku ta ku
1: se hina ke hi hina hi nga tela ku kulela laha ha no vutisa
2: dona Maria wa phazama lana a ku na lweyi a nga tela ku ta tirhela mun'wani kambe leswi hi tshamaka kona hi fanele ku basisa hi pfunana ka mintirho hinkwayo yi nga kona
0: na va ka zimamani va holova a guwa li fike etindleveni ta hosi ya ndhawu liya ya ku rhurhela vanhu leyi sukeke yi tshunela kusuhi ku ya twisisa leswi swi humelelaka
4: heyi
5: i mhaka muni kutani moko cukumetelana hi marito i swini swi mahekaka vamamana
1: yo karhala hina hi li hi karhele wena hosi laha a hi swikarhiwa swa van'wani hina laha porra pa ovakwini
3: xikarhiwa hi mani xikarhiwa hi mani kola wa mi vona kola xikarhiwa xa kona
5: heyi rhulani
1: nada n'wa hosi
5: nadarulani a ku va mi ni tlhamuxela khwatsi hikuva a ni swi twisisi leswi swi mi holovisaka mina
2: wena hosi
5: ina mama
2: laha hileswaku ku ni lava ku loko lixa va ngo na lava ta minenge vanghani va tirha se hi lava ku hinkwavo va tshamaka laha va tirha
5: ya hi swona u tiyisile leswo i ntiyiso hinkwerhu hi fanele ku va hi mahaxa nchumu laha hi nga kona a ku va hi tshamiseka hi fanele ku va hi basisa a ku va mavagwe ma fambela kule na hina phaya ndawule ku tsama ka vanhu vanyingi swina dzalo swinene ku va mavabyi matlulelana loko ku nga basisiwi hi tlhelo lin'wana kuni mintirho mi fanelaka ku va milandziwa ku fana ni ku sweka ni swin'wana loko hinkwerhu hi hlengela loyi a khoma leswi un'wana a khoma leswiyana swi ta hina byalela swinene a hi maheni leswo vamamana mi ta swi vona leswaku hambileswi hi nga ka swikarhatu swa tindhambi vutomi la hina li ta hina byalela swinene hi khohlwa ni xanisa leyi hi nga ka yona.

0: Oh, Mashaka. I hear some sports on a slag. Corner name, while they are going to receive it from the Bunuko. I think I said.
1: Tsaka vunanga bya ku xongo swinene hi jela ku nkomisa nhloka makaya siku ra namuntlha hi na valakutwa leswaku anga va yini xana lexi endlaka leswaku swidohati swi hoxeliwa timfanelo ta swone xana hi hlaya leswaku hakanyingi hi hlangana ni timhaka ta ku va swidohati sweswo a va leswi swi hoxeliwaka timfanelo swin'wana hikwalaka ku va swi hlongoliwa hi vana a mitini ya swone hi ku pfumaleka ka matimba, matimba ku va swi tivhikela, a swi koti ku va swi tivhikela. Hi mavonelo yako, a nga va xini xivangelo xi endlaka leswaku swidohati swi hlongoliwa mitini ya swone, swi biwa, swi khinyameziwa nakona swi tekeriwa minchumu leyi kutani mi swi lumbaka. Mhaka leyi hlayelelaka minkama hinkwayo lomu tindleleni etikweni hileswaku tinhlayo ti ya mahlweni ku va ti komba ku tlakuka ta swidohati leswi hakanyingi swi hoxeliwaka timfanelo ta swone. Kutani lexi hi navelaka ku va yi n'wi sivela haleno hileswaku mhaka a yi nyoxisi, mhaka a yi tsakisi, mhaka hi leyi khunguvanyisaka a timbilu teswo. Loko hi kuma leswaku xidohati xi buwile a tihlo byi pfimbile, xi buwile a nomo pfimbile, a xa ha gwenti ku endla xo karhi kumbe ku sikeleka hikwalaka ku biwa hi n'wana kumbe ntukulu, i mhaka leyi kutani yaliseriwaka hi xiwubyana lexi hanyelaka timfanelo ta vumunhu. Kutani ka wena hi zendzela ku va u hi rhumela papela, a nga va ku va u kongoma kwala Radio Mozambique, u navela ku hlengela ka nongonoko vuko xa vutivi bya ntumbuluko, mi rhumela papela ka email jovilankulush@gmail.com ku va u hlengela ka mabulo yeswo. Nongonoko kumbe kongometo wa xiyenge lexi xa nongonoko lowu i ku va kutani hi haxa timfanelo ta swidohati ni ku va hi vhikela timfanelo ta swidohati leswaku swidohati swi nga khinyamiziwi, swidohati swi nga tekeliwi minchumu ya swone, swidohati va leswi kutani swi nga ka matshamelo lamanene ku va swi nyike matimba ya swone. Tolo namuntlha hina hi fanele ku va hi ve hina hi swi hlayisaka hi swibekisaka ni ku va tolo hi swona swi nga hi hlayisela a va nezu namuntlha hi vo vatukulu lava kutani hakanyingi a nyan'wi yi kivelela kokwana a swi kotaka ku va a zuka kokwana, swi kotaka ku va a hoxela kokwana hikuva a n'wi khunguvanyisa. Lexi hi kombelaka leswaku kutani nomu xikolweni na milomu mabazara na milomu ka swiwubyana swa mfumo ku na maketiwa a mapapela lawa ma xiyaka leswaku nan'wa wa buzu dapisiwa hi doza hi ku ina ya yalela hi yalela ku hoxeliwa ka timfanelo ta swidohati sweswo swi koxa sweswo. Hikuva a nga pimisa leswaku loko hi hoxela timfanelo leti hi mani nga ta hi a ta hi tlhamuxelaka a swi hitana loyi a nga ta vulavulaka hi kombisaka swi hitana swa tolo loko hi dzumuka leswaku fa hi tshama na hi zendzekelelani ka tihunyi ndzilo wa tihunyi hi va hi kuma a swi hitana swa vakokwana veswo. Kutani lava namuntlha a va na njombo hikuva hina tolo hi kumini njombo ya ku va hi tshama kusuhi na vakokwana, vakokwana lava hi byaka leswaku leswi a hi swona swa yila, leswi hi swona endla leswi n'wana nga ku va u ta vona a ku va vumundzuku byaku byi le ka matshamela manene. A ve hi kola ka swikoxana sweswo, a ve hi kola ka swidohati sweswo. Kutani ya khwaveliwa ya biwa ndleve leswaku hi yambuka ka timhaka to kahle, hi yambuka ka timhaka leti hi hakanyingi ti kalaka ti nga hi yengeseli nchumu, ti kalaka ti nga hi pfuni, ti hi susaka alisima hikwalaho ka ku va hi swi yenca. Loko u vona leswaku a wu nyoxi xidohati kumbe kokwana loyi a tshamaka na wena hakanyingi swin'wana swa lumbetiwa ku loya mhaka leyi hi biheki ngopfu swinene, loko u nga nyoxi suka hi lana kumekaka kona u kumeka kule. Kambe lexi hi yalelaka xone hileswaku kutani u sekelekisa voko u xiba, u sekelekisa voko kumbe u xitekela minchumu leyi kutani mi swi lumbaka. Pimisa leswaku vumundzuku byaku byi ta va ka matshamela munhu hikuva leswi u nga nkulu u nga tatana u nga mamana u ya u tsandzekela ka ntanga lowu ya vudohati kutani loko vana va vona leswaku a wu nyikilisima mamana wako kumbe tatana wako lava nga nkulu ka wena u pimisa leswaku mundzuku vana lava hlalelaka tihanye michumu ya ku biha leyi kutani miyencaka na vona va ta va va ku hlayisa kutani hi fanela ku va hi yenca leswinene hi byala leswinene emitini yezu hi byala michumu leminene etikweni hi byala michumu leminene mbangu wini na wihi lowu kutani hi kumekaka kona.

Madjungula siku hii emissor provincial de Maputo, Mukhlai Joaquim na Vilankulos. Mujanyelo tikutsha Mosambika tisa kuva vantshwa vanan'waka va fanela ku luka vumundzuku bya tiko byerhu hi ndlela letinene nakona hi ku hiteka ni ku dumba chapu fa vulavula wa vuzwa swilweyi edorobeni bya Maputo kumi nkhuvo ya ku pfula nhlengeletano ya ku sungula hi matiko ya misava ya ku yelana ni nhluvuko lowu katsaka swiyenge swa ku hambanahambana leyi pfalaka agenda 2025 kun'we ni ku va ku sungula makungu ma chiwaka 2050. Muzhangelo wa tiko a hlaya leswaku ku sukela sweswi ku tlhasa 25 wa malembe lama taka tiko byi fanela ku va byi ve ni ku tiya ku swiyenge swa ku yelana swa vukosi ku yangula leswi hanyiwaka sweswi ku nkama lowa nhluvuko. Xipensão geral do Estado a domicílio agudiza a cuva, a cutela, a cuvoniu, a itinlele, a tinene, a componita, a um fumo, a administração pública, a tigueniceso, a domicílio, a combicílio na munte, a dropenja maputo, a xianja, a xamujangueli, a chaco, a cuva, a veninxingaletano, a xalujanja, a uliakwe, a um fumo, a mujangueli, a ruvo, a cutimamila, a tigueni, a margarida talapa, a Emmanuel Maboma, a xaile chaco, nhlengeletano ni muzhangelo wa huvo ya ku tsema milawu tikweni byerhu ku yone nhlengelile ku va ku tluletana vutlhari kun'we ni ku vumba ku luka tindlela tikon'wimaka ku va ku tlhelisela ku dumba xitshungu ku tikomponi ta mfumo. Sekretario geral wa nhlangano wa vamamana kumbe sekretario geral wa nhlangano wa vamamana OMM a kombela vamamana ku va va tikatsa ka mitlhangano swa nga ndlela ya ku va swi va na byalela ku va va kuma tinseketelo ku hambana ka tone tlhelo bya timali. Sidale Chau katise ku va ku ri mikhandlo yinyingi ya ku kuma nseketelo tlhelo bya timali a ku va ku yantswisiwa mahanyelo ya vamamana lana yi kongomaka kumbe swi kotekaka ku tirhisiwa hi tindlela letinene ndzeni ka mitlhangano. Chaukefa a vulavula ku fambeni ka nhlengeletano xitshungu a Mituxire xifundzheni xa Nyamatanda xifundzha swa nkulu Sofala. Ta matshamelankama tintivi ta matshamelankama tivisa leswaku mundzuku doroba bya Teti byi ta yisa ku tlula nkoa tiko hi mpimo wa 30 graus. Man'wana ma ta va ka xiyimo lexi na Mpula 29, Beira Kilimani na Pemba 28, Maputo 27, Njainjai 26, Nyambani na Vilankulu 25, Chimoio 24, Lixinga 23 graus centígrados. Moisés do Janjeca, o Ingele Madjungulai of Sikuhi, Missor Provincial de Maputo, Manguana com uma hora mataka, Alu Sikuhi.

0: Mwingiseti wa kuranza kakwa yozela ka mintiri ya shitiku shadzonga lei katanya kakami shifunzankulu shinaro Maputo, Gaza na Inyambani. Tamela mintiri lei na itimisa kuba ifamba shungo kuyafika nsimbi ya meanoiti. Kungari kale nkaru wa 21 na 10 minuto chita kufikisela tinhloko maka tama ungu lao mangataishu wakana mtleshimu shadzonga. Pasi nkare wa 21 na 30 minuto atava kunene maungu ya dzonga katiku nkare wa 22 na 10 minuto tatani nongonoko segurança rodoviária 22 na 30 minuto atava reportage loko hitava ile kansimbi ya 23 horas takutisela maungu ya dzonga kasike nkare wa 23 na 30 minuto itava nkare lo ngata kongoma kantena nacional kuba hitakufikisela nongonoko ultimo jornal. Belarmina nyantumbu yena kumeka kama ingisetu wa kuranzeka ka vua hashileli hii tembisaka kuwa ita famba shingwe nalona ka tinjela tineni ikushuwa kai naloko. Shitani yona tavai shuwa lesho kuma ingisetu ungavo tamisisa ulongoloka shingwe na hina. Kasi inkarilo itavahi kufikisela ati intoko maka tama ungu lawa inga tama ashe shimusha dzonga katiku kungarikali.
1: Mwingisetwa Radio Msambiki Maputo Gaza na Nyambani hakulosa ingisa tinhloko makale tingata umbakana ngonoko wa maungu kashitiku sha dzongeni le kangwamba shunzankulu Maputo kusui ni dzana lava jonzi vakumekile kama bulu ya moyo mpatsano kufikela tiko la Msambiki nakona kama putsu akangwamba kusui ni madzana manharo ya vajonzi vachimulile kujonza na vatsamile ahansi ni lenkangala hikuva swudzana sha dzonzo xinyikelile antlhanu wa swilawu na swimbirhi swi kumeke anseketelo wa swibyana swo kala swi nga lumbi mfumo leswi a swikola primaria Joaquim Xisano nakona ha ta vulavula hi murhangeli wa swifundzankulu Inyambani lweyi a baka ndleve hinkwavo vatirhi va swibyana swa mfumo kumbeni va tihinta ni ku tikhoma ku kala va nga endli a wu jikisi la timali ti humesiwaka hi vaseketeli ku lwisana ni michadu ya handle ka nkama lomu a swikolweni swibyana xi hanyelaka ku fikela ni ku lwisa ta wu heriki ka Gaza xikarhi xi wu pfisa lavantshwa kuveni va fikela hambi ni ku heta a wu bihilile ku tiva tindlela ni matitamelele manene ndzeni ka ntirho muti wukulu wa ponelela a mintirho ya ku cambalata mati ka nkovotlo wa Limpopo ka Gaza hi lowu vilelaka a ntsengo wa 300 million wa timetikali kuveni ku pfuxetiwa a switirho swa ku cambalata mati swi nga onheteliwa hi tindhambi kasi a swifundzankulu Inyambani xiubyana xa ku lumukela timhangu ta ntumbuluko se xi hakarile a matlhari kuveni loko ku tshuka ku oneka a xihala xi swi kota a ku va xi lamulela a switshungu hikwalaho ka ku cincacinca ka matshamele ya tinguva mwingiseti yingisa yentelelo wa leti ni tin'wana tinhloko mhaka ka nongonoko wa mahungu ya dzongeni ka tiko lowu namuntlha u lunghiseliwaka hi Fernando Mukhachwa kasi Amara Buya a le ka ta michini.

21 hora zwi tlhatekela 21 minutos mo inkseto wa ku rhandzeka eka ri hi fambisa xitichiximo xa dzonga ka tiko ekomi kunene jaleli na ndovi loko li vulavula hi tinyeleti leti ha timaka ka vutomi bya wun'wana na wun'wana. Ni na ku tshemba leswaku un'wana na wun'wana a mu tiva loyi nga nyeleti yakwe ka masiku lawa. Ka na ndovi ale i mamani nyeleti ya ku xonga, kasi un'wana na wun'wana a nga tshuka nyeleti yakwe ale wa rikwenu, nyeleti yakwe ale bava wakwe, nyeleti yakwe ale n'wanakwe, swi le ka un'wana na wun'wana. Lexi navelaka xona i ku va hakunene ka hina hinkwerhu hi nga laha un'wana na un'wana a ni nyeleti yakwe leyi mu hatimelaka, leyi a swi vonaka swaku leyi nyeleti ya lisima a fanela ku va a yi ndhundhuzela. Nkarhi lowu hi ta kuma Isaac Mathosi loko a ku rhawulina na hi tsundzuxa swaku hi kongoma ka nsimbi ya 21:30 laha hi nga ta ku tisela mahungu ya xitiko xa Dzonga.

0: Mwikisatu wa radio Msambiki Maputu Gaza na inyambani ya kulonsa hoyo hoyo kanungono kwa mahungu ya shiti kushatongeni lona mungla unga nchitloko makale iti leka Maputu kutsui ni madzana banaru ya va jonzi vachimula kujonza vatsamili hansi ni lekangala hiku vashu udzana sha jonzo shikilele antlanu wa shlau nshimbiri shia kuwe keshkola primaria jwankishi sanu amgangeni wali ikadamo ashkane kisenishale peseni kangwamba shlau shinga yakiwa inklanganu ukalaka unga lumbe shimfumu munti ukulovo nila kami intiri ya uchambalata mati kankovatu wali mpopu kagaza uvilela 300 milhões watimetikali kuveni kufushetiwa ashitiru sha uchambalata amati lumuka masimu inza ukatindambi kasi leshu nzankulu inyambani shudrani shakulu mkala timangu tantumbuluku seshi hakarile amatlari kuveni loko kutsuka kuvoneka shihala shita shikota kula mlela vatsami tiku hekola kakuchincha chincha kama tsamele ya tinguva leti nitingwana tihloko maka ita shikota kuwa yenza nangolo kuwa mahungu kafutichi asunaro Maputu inyambani nika Gaza angalumu na muta washua kakusukela kona na ubinziluwa utalo kumbisi wa Fernando Mukachwa kasi Amara Buduya akumeka kami nchini hikuna velela awingiseti linene Mwingiseti shoshi ayenika yantelelu wanongono kwa mahungu adzungeni katiku unga kashikomoyesha wena na mutla itasukela kolomu ashfunza nkulu Gaza shudrana shanyela kakufikela nikulusana ni uheri kika Gaza shikareshi upisa la vantra kuveni va vikela hambini kuheta au bilili kutiva tindlela ta matitamelele manene nzini kantiru ntalu wa vantra lava vangata tlafukanyisiwa kusukela mudzuku wa umune valanza amintiru yantengo tane hirungula litaka na Bonifacio Novella.
1: Ntirho lowu u kumeka ndzenika ku tlangela a lisiku hi matiko ya Afrika ka ku lwisana ni uhereki lisiku leli a nga ta va 11 ka julu wa hweti leyi hi nga eka yona lana a mintirho ya ntshima hi ximu xa tiko yi nga ta va kona lomu xifundzankulu Gaza hi wa zihlanu mahungu lawa ma tivisiwile hi murhangeli hi ximu xa xifundzankulu Gaza wa xudzwana kumbe hovisu ya kuva kulisana ni uhereki xifundza nkulu Gaza Christopher Mondlani loyi ya xungeteke leswaku lavantshwa hi vona fanele ku va va mahlweni hikuva va teka xidlodlo xa kulisana ni swiyenge hinkwaswo swa ku va ku helisiwa a uhereki a nga xidyoho xikulukumba eka nhluvuko wa xinyan'waka Mondlani a ha tivisile leswaku xifundza nkulu Gaza ku na ku tlula 200 wa timhaka ta kwelana ni uhereki lana ku kumeka ku vana tiku ku tala vatirhi va mfumo hambi vo ka rhanga ri va mfumo mhaka leyi yi nga ka ku vindlavindleka
2: Entendemos que devemos capacitar os nossos jovens empresários. Nós temos jovens empreendedores aqui ao nível da província e, como se percebe, a corrupção atua em todos os âmbitos. Então, nós começarmos dos jovens empresários a desencorajar sobre a corrupção, entendemos que estaremos em boa vantagem. Então, vamos abordar sobre a integridade no setor empresarial juvenil.
1: E marito ya murangeli wa ofisu ya kwanela ta uheriki xifundza nkulu Gaza Christopher Mondlani na vulavula hi ku pfisiwa ka lavantshwa va landzaka eta mintengo hambi ni ta mabindzu xifundza nkulu Gaza lava va nga ta pfisiwa malanu ni ku va va yelekela ka ku lwisana ni ku helisa a uheriki mhaka leyi a nga yona yi tlheriselaka a ndzhaku a nhluvuko wa tiko kasi lavantshwa va vula leswaku a ku tlhakanyisiwa eka vona malanu ni swiranganya swa ku yelana ni uhereki i swa lisima swinene hi ku susa ndzeni ka mintirho ya vona va tihlangana ni swiranganya swikulukumba loko va sangula a mintirho hambi ku va va kota a kuva mintirho ya vona yi tlhawukana i ya phambeni
3: Zakaria Jimushavi nilani branta kuma dijonzo leti mailano ni chacha zelea korupsao imakale iteka ku ava njiku wa msambiki valaseka se ikokola para itativa soku ingasi vika njani ingasi njima njani ku a problema le ilasekisa wanu wakutali
1: Maritu ya lavantsha na vula vula nhleni ka jonzo ingewe kona namuntla mailanu ni ku va va kumeka ndzeni ka ku lwisana ni uhereki ku vula swa ku xifundzankulu Gaza ku na ku tlula 200 wa timhaka se ti nghenisiweke eka miti ya ta vuthithisi mailanu ni uhereki na ku kumeka a vana tiku ku tala hambi ni vatirhi va swibyana swa mfumo ni swo kala a nga ri swa mfumo
0: Bonifácio Novela Lucale Caria vulavula mailani mintiru ilanzuaka ishudzana xahanyela ka kuvikela ni kulwisana a tauheriki ka lavantshwa lisiku linga ta tlangeliwaka hi 11 ka Judlu hingaka yena. Kasi lexifundzankulu i Nyambane, murhangeli Francisco Pakula a bandlevekaka hinkwavo vatirheli va swibyana swa mfumo ku veni va nga tinghenisele ka timhaka tauheriki loko va yamukela a xuma xa ku dyondzisa a vana ku veni va nga ngheni ka mintshadu ya handle ka nkama. Horacio Romão.
4: A mwamangulu wa provinsi ya Inyambane hi yena loyi a layelaku a varhangeli va mitirho ya tahudahu ka swikanikiso swa ku tsalangana leswaku va nga jikisi ya timali leti ti humesiwaku hi vandoni kasi a ku yisa phambeni mitirho ya ku tshinya a michado ya handle ka tanga. Francisco Pagula a le a vandoni loko va humesa mali nga yi tirhisiwa leswi swi nga va swipfumelelwano hi tlhelo ka mfumo ni vandoni.
5: Que use o valor alocado apenas para questões que têm a ver com o financiamento. Porque isto, se não acontecer, pode concorrer a uma má imagem do Conselho Executivo Provincial perante o nosso parceiro.
4: A camisa é leja com Rambo, Loco, Conexucara, Trocar, Candau, Lomovatra, Cocona, Kuvmala, Atimali, Cassi, Acuxamula, Lejo, Aculocovateca, Malilei. Yi nga va hi nkelwa kasi ku lwisana ni michado ya handle ka tanga va yi jikisa. Francisco Pagula a le lweyi murhangeli a to hurima a swileto leswi a ta va a chisiwa xitulweni.
0: Mwingiseti loyi emahlweni hi ku va li nongonoko wa mahungu ya dzongeni ka tiko ka xikhomamoya xa wena hi vulile a ku pfuleni ka noko lowu leswaku muti wukulu wu vonela ka mintirho ya ku cambalata mati ka nkovotlo wa Limpopo ka ncenca hi ka Gaza se wu endlile tikonta ta mali lavekaka a ku pfuxeta nkovotlo lowu. Mario Martins.
6: Murhangeli wa nkomponi ya vuchereteli bya mati ka nkovotlo wa kancenca Maman Isabel Stoy a tivisa leswaku handle ka swivono swa ndhambi ku vonekile a ku yiviwa ka switirho swa ku hanamana ngopfu swinene ku fana ni mitorotoro hambe ni lomu ka ku tepuna kona gezi swin'we ni ka swipfalo swa ku vonelela vuchereteli bya mati.
7: Nós temos planos em toda a infraestrutura, quando eu falar dos canais de reta, falhas de drenagem, cerca de 735 km, temos vários pontos aplicados. Tivemos a vandalização das nossas estações de bombagem, onde foram roubados cabos elétricos, vandalizados o PT e algumas outras infraestruturas e também a componente do nosso próprio equipamento.
6: Aí, no local, na Maritu, e a Morangueli, o Ancopuni, o Chetele, o Jamadica, o Ancovotro, o Akanchenchai, Mama Isabel Stoy loko a vulavula hi ku vileliwa ka mazana manharhu wa makhulukhulu a timitical ku va ku ta pfuxetiwa nkomponi leyi i tirha hi ndlela yinene.
0: Ave Mario Martins loko a vulavula hi ku vilela ka ntsengo wa 300 milions wa timitical ku veni ku pfuxetiwa hinkwawo nkovotlo wa Limpopo a ku veni ku engeseliwa a bindzu la wurimi kambe hi xikombiso a wu rhangelela ku vonelela a wu cambalatila mati ka nkovotlo wa Limpopo ka ncencayi li vula leswaku li ni ku langutela lokunene ka ntirho u nga sungula ku pfuxeta xitirho xa ku khoma mati u nga ta teka ka 5 wa tin'hweti ni 4 ka mpfhuka wa 5 wa makume ya makenekene ni mambirhi hi tlhela hi vitana a mpfhukeni Mario Martins.
6: Mhaka leyi yi humelela hi ku va kempela ntirho lowu wu ta na byalisa ku tlhelisela ka varimi emasin'wini na nomu lowu ku rindzeriwa leswaku ku kahluliseliwa a tindlela ta ku khupa misele leyi kempela yi pfalekeke ndzhaku ka loko ndhambi yi ta va yi nghenile. Murhangeli wa nkomponi leyi Maman Isabel Stoy a tivisile leswaku loko ku pfuxetiwa khumbi leli ku ta nyima ku pelela mati ya lwandle lawa ma nahaka munyu hi ku va ke a swipfalo swa mabaraje swi ta tirha hi ndlela yinene.
7: Proteção e vamos continuar a garantir a drenagem das áreas das casas agrárias e também vai evitar ou vai reduzir com que haja essa.
6: A hi longoloka na marito ya murhangeli wa nkomponi ta vuchereteli ka nkovotlo wa ka ncenca Maman Isabel Stoy loko a vulavula hi ndlela leyi ha yona ke a kunene ku rindzeriwaku ku gama ku hela ntirho wa ta vupfuxeti ni vuyaketi bya khumbi li vhikela ku doroba ka tindhambi ta malembe.
0: Na ku endleka leswo lexifundzankulu hi Nyambane, xiwubyana xa ku lumukela timhangu ta ntumbuluko se xi tinyimiselile ku nyika nhlamulo ya ku lamulela vahanyi tiko loko ku tshika ku voneka a xihala El Nino ka tin'hweti ti tshunelaka. Armindo Masinge.
4: Maurício Finiose, na kuhi kariala INGD loma província Nyambane, ikha utile zaku loma a província, ma distrito manharo ni miganganya na yukare ya mangwana ma distrito kufana ni Mabote, Fonyololo, Panda, ni miganga ya le Guvuru, zimwe ni Kamasingi, idutsuka yikumana ni Chikaratlech. Makuno kasiku achikarati uchingavi chibinza hitamu kava hanyi vami gangaleyo INGD se yisangulili aku vula jisima kambe yivuli jisima jama teko jitave jitirisiwa kaleyo miganga.
8: Hikuwa laha hikuwa na mitiru lehi maha kujivi himondarili leyo akatozu wama sistema jimultifunksionashi. Ama sistema lawa mavunete la kunguvu chitsungu kasikuvi lukuvula ikala maya kuona kasikuvi maya kumamati. Ama sistema laya kumana ni amepupi sayi para kumati ya kutisa lomu mitini ya wahanyiti kuwa kwa sayi. Mana ni mandaula wa avihari ya kuvihano kuna mati. Vakila vetambe tunguvu sayi. Mashtambe, mana ni maishtufash. Vishtufa vya humanya na kuhatsa nyana vya ku. Vya vunetela, livi vima hakuku. Hambu vula ina, avari nzeli nguva, porque matimatsama mahekona. Ja, miti ule hii wona kuhina ku, ya vunetela nguvu. Hii kona seyu, choki chikati, kasikuwe hiseketela majiri lawa, kasikuwe mati nyimesela nguvu nguvu, luku kuchikela kamikama leyi. Itove avula ikala hendamu. Porque masisema yaku matira kawo kimandao. Jahi kona seka sikuwe masiketela.
4: Kula ulaka Maurisu Finiose na kuhi kariala INGD loma a provinsi yenyamban na kare a shauta hili titunga makungu mambu hilweko ya kuhungutuwa chikaratu chituwangiwa chihala le chita kuhikuwa kufumalaka katifula kuhuweli wako achima ka tuhuetileti tuhunza kuna kulolwa hii El Niño.
0: Ave Armindu Masingi lokwari kariye avulavula hintiru ulanzi wakaishu jana shakulumkela timangu tantumbulu kumaila nuku njiga nslamulu ya kulumkela nikulamkela ava hanyi tiku. Loko kutsuka kuwaneka ashihala El Niño katungwetitita kashela naka nikukala katimfula. Mwingsete oya mashweni ikuva utu anongono kuwa mahungu kashu kwa mamoyesha wena le kama putu kusui ni madzana manaru ya vatsongwana vachemula kujonza vatsamili ahansi ni kangala hikuwa ashudzana sha jonza shikilili nkanuwa shulao na shumbiri shinyekiliweke ashkola primaria juankishi sano amganginu wali damu ashkanekiseni sha pese ni kamuamba shulao shinga yaki wa nkangano ukala ungalumbi shimfumo intiri sano ni shudzana sha jonzo Monica Novella anyikela ayantelelo wa mahungu lawam.
9: Kuyaki wile mune wa swilawu swintshwa ni ku pfuxetiwa swinharhu swi nga ha kumeka na se swi karhalile nakona ku yaki wile a bloko administrativu munti wa ku va vadyondzisi va lulamisa kona tidyondzo biblioteka a ku va vatsongwani va kuma mabuku ya ku va va dyondza ha wona ku fambeni ka ntirho lowu murhangeli wa ta dyondzo a xifundzankulu Maputo Carmini Yakanda akombisile kutsaka hikola ka nseketelo lowu kumiweke akuva kuyakiwa aswilawu leswi. Governador wa xifundzankulu Maputo kombisile kutsaka na akombela vabyele ni varhangeli va muganga akuva va vonelela axikolwe leswaku xi tirha hi malembe ya ku hlawa ngopfu swinene. Ku heteleleni ka marito yakwe, governador wa xifundzankulu Maputo avulavulile hikola ka vudumele li vonekaka tikweni la Afrika-Dzonga na akombela vayaki tiku leswaku va fanele ku va va seketela va tlhela va yamukela vana va tiku lava va taka hi le Afrika-Dzonga.
10: Pesene hi lava ku ve na ha hluvuka hi ku katsula swinene hi ni makompromisi swinene le pesene ngopfungopfu na le damu loko hi lavi mitirhwani ngopfu na swona a hi nhluvuku lowo namuntlha hi xikola swona. I'm a poor flower. I'm a poor flower. I'm a poor flower. I'm a poor flower. I'm a poor flower. I'm a poor flower. I'm a poor flower. I'm a poor flower. I'm a poor flower. I'm a poor flower. I'm a poor flower. I'm a poor flower. I'm a poor flower. I'm a poor flower. I'm a poor flower. I'm a poor flower. I'm a poor flower. I'm a poor flower. I'm a poor flower. I'm a poor flower. I'm a poor flower. I'm a poor flower. I'm a poor flower. I'm a poor flower. I'm a poor flower. I'm a poor flower. I'm a poor flower. I'm a poor flower. I'm a poor flower. I'm a poor flower. I'm a poor flower. I'm a poor flower. I'm a poor flower. I'm a poor flower. I'm a poor flower. I'm a poor flower. I'm a poor flower. I'm a poor flower. I'm a poor flower. I'm a poor flower. I'm a poor flower. I'm a poor flower. I'm a poor antenga tua seja que mais bom antenga então quando a gente ganha mais bom bacuine a PC ele entra no apona e lá bacuine ele vai para essa triste bacuine mais bom para o PC PC no oi isso como ele se naciona para um estudo ele para o ele sou meu lugar ele o único que eu conheço como ele para o meu Ainda vai ser um goleiro na liga, aí vai um Kelini, o Rula, vai integrar, cada exigência, como a minha, e ainda vai para o outro. Bom, o Nhane, o Fugala Massa, em 1970, agora não vai dar televisão. A Gomina, o Fugala Nega, o Fugala, em 1980, o outro lado, aí o Fugala, na raça, o Nhane. Então, o Machaca Malha, o Goleano, o Amalha, o Amalha, o Amalha, o Amalha, o Amalha, o Amalha, o Amalha, o Amalha, o Amalha, o Amalha, o Amalha, o Amalha, o Amalha, o Amalha, o Amalha, o a contribuir para o governo de Goiás.
9: Marito e o governador, o ex-fundzão Maputo, Manuel Tuli, loco a vula-vula o Umbirilwei, kunyikeleni ka ntlhanu wa swilawu na swimbirhi swa ku dyondzela kona, a bairu la damu wa poxa administrativo ya Pheseni, xifundzeni xa kan'wamba.
0: Ko kan'wamba viki nga ka lona ku landziwile a ntirho wa ku dyondzisa vantshwa leswaku va le ni moya wa un'wana tiko David Ntimana a nyika a ntsengo wa vantshwa va nga kumeka ni leswi va dyondzeke swona.
1: Kusuhi ni dzana ra lavantshwa vadyondzi va xikola sekondari ya Xakan'wamba a xifundzankulu Maputsu va kumekile wumbirhi lweyi ka nhlengeletano ya mabulo ma kongomaka a ku tlakuxa vun'wana bya tiko. Ku vulavuriwa hi makungu ma nga ni nkongometo wa ku va marhamba lavantshwa ku va va hambana ni vubihi va va va tlakuxa a milorho ya vona hikuva va cinca a swikarhato va tlhanganaka na swona evuton'wini hi chance ya ku va va humelelisa evukulukumba byavo. Loko a vulavula mincinini ya hina Vivian Musanyane, mun'we ka varhangeli va nhlengeletano leyi, a rungulile ku va nkongometo wakwe i ku va loko a swo koteka a hlengeletana ni nhlayikulu ya lavantshwa vana va Msambiki nkongometo na ku va va cinca a mapimisela va va va titwa na va lava va nga swi kotaka ku va va endla xo karhi nkongometo na ku va va hluvukisa tiko ra hina.
11: Um Moçambique cheio de uma juventude que tem fogo e amor por esta nação.
1: E na vela governo Moçambique angani talo alavanza, vangan matimba ya kutira, lirantu ni tiko, vangan matimba ya kutlakusha miganga vanya kakayora. Vanga isekete lishaku, lishos vonaka, nafisa sigile na muntla, tani doropa raka Maputsu. Shuzi zambuluku, kambe vativa lishaku, inti rukulu, uyendiweke ku va namuntlha swi endlisa xileswo. Nkongometo wa mina i ku vona lavantshwa va tlakuxa tiko. Hambi ka matiko ya le handle va swi vona leswaku lomu Mosambiki ku ni lavantshwa va endlaka xo karhi. Xileswo a hi fanele ku va hi vona leswi hi nga naswo. Swi nga swo tikisa ngopfu. Xikulu i ku va hi tiva leswaku hi endla yini ku va hi hundzisa swikarhato leswi. Hi va hi hluvukisa tiko. Hi nga sungula hi ku endla leswitsongo. Hi ya hi tlakuxa mabindzu lama nga hi kulisaka. Hikusa hinkwawo matimu ma sungule hi leswitsongo.
11: De alguma forma, por mais que seja uma forma pequena, nós podemos começar, porque todas as histórias grandes começaram assim.
1: Hi kambe ro rhanga tinhlengeletano leti ti endliwaka mune wa swikolo swa xifundzha xa kan'wamba a nga xikola sekondari ya Damuhamba. Nhlengeletano yi endliweke hi wavumbirhi lweyi exikola sekondari ya 4 d'Outubro hi wavunharhu 8 ka julio Instituto Politécnico da Muamba, hi siku ra 9, hi ugamu a ta va hi siku ra 13, la nhlengeletano yi nga ta endleliwaka a Instituto Agroindustrial da Muamba.
0: Na ku endleka leswo a xiubyana xa ku tekisa mapasi ya ku endza hi wona aka Gaza ka masiku ya ugamu xi vula leswaku ku voneka ntalo wa vana va tiko lava va lavaka a ku tekisa a mapasaporti ni man'wani maphepha ya ku endza hi wona ku ya ematikweni ya vambe. Mhaka yi endleka hileswaku ku voneka a ntalo wa vana va tiko la Msambiki lava ku hoxeliwaka timfanelo ta vona tikweni la Afrika-Dzonga kutani va baleka xenofobia a xikarhi ka tiko leri tanihi ku vula ka munyikeli wa mahungu ya migrasion ka Gaza hili siku vatekisa ama passport ya kufika antlano madzana ya wana hiku ambana ni lawaya madzana mambiri mangatekiwa ashkari kama viki mambiri nzaku. Abel Nyanombe abulili na Alfred Muyanga lana tlamsela ka lesha kumintiri ya migrasao yiti nyimiselile lesha kuhitlamula hiku hetelela hinkwasu ashkombelo shavana vatiku loko valava ama basi.
12: Antalo ilo kumekako na unga karatisi kusa masiku nzaku vanhu ava kumeka na vatakona haleni migrasao hintalo akuva vata lungisa ta mapasi ya uenzi na vapatsana kuta vata pasara masiku leya makisimusu hikolano hikumeka na hitiyile leswaku a ntlawa lowu wa vanhu hi lowu taka kumeka na u pfuneka na wunawu hi ndlela ya ku va va lungisa ta mapasi ya uenzi a michini yi kona vatirhi hi lava kumekaka na va tinyimisiki ile akuva vanyi ya mukela vanhu kala ku ya tenderiwa loyi a fikaka hi ugamu mayelano ni nkama lowu a fikaka hi wona akuva vanhu hinkwavo va ta kumeka na va vuyeliwa hi kola ka ku va va kuma mapasi ku va va ta tshimbisa a riendzo ra kahle. A ntsatsiwo hi lowu wa ku hi kombela leswaku xitsungoxi ya mahlweni ni ku xixima ku teka mapasi ya umunhu mapasi ya wenzi akuva va ta tikombisa hambi ni ku tirhisa tindlela leti vekiweke hi nawu a ku kongoma kona matikweni ya le handle na ku nawu na va li karhi va hlayisa minawu hi leya matiko lawa va endzelaka ka wona akuva va nga tshiki va ngheneliwa hi ku hlongoliwa hambi ni ku va va li karhi va khotsiliwa hikuva va kumiwile va nga na timfanelo ta vuendzi.
0: A ile kare hituwa maritu ya Abel Dunyanombe luka le kare abula na Alfred Mianga maela nule titiela na kani kuengesela kantengu wa vanu lava valavaka aku tekisa ama pasi ya kuenza haona luku vale kare vabaleka a xenofobia ati kwene la Afrika Zonga. Kambe le adropeni la kamatsolo shunzankulu maputu mapoisa ya kuwanelela ashtanatu maisa mahlweni ntiru wa kujonzisa hita machailele ya mamoto taxi kushishima ama fambele kuveni kungavone kiti mangu tashututu la kama siku ya uga kwaneka kantalu wabachaili vangena kalumu ashbelela ekola kati mangu utakuchaisiwa. Alberto Paulo abulile na Sergio Bavu munyiku wa mahungu nzini kama polisa adropeni la kamatsolo.
13: Sergio Bavu muniko mahungu wa polisi ya munisipala dropene rakamatsolo ari ntirho lowu karhi endliwa ni ntirhisano ni wo nhlangano lowu pasaka a vachayeli va swithuthuthu swi endlaka a taxi a nga ntleketlo hi xiyimo xa ntsindza ka xifundzankulu Maputo.
14: Hi kumeke hi tiza tandzeni ni va mototaxista masiku la ya ugame ku humelele mimota hi nyingi yi endla a ntizo wa ku va hi pakela a vanhu ku va va tlhasa lomu va yaka kona a tiva ku nyingi swa ku ku ni tindhawu leti swa ku a maxapa a ma ngheni ma kumeka ma famba ka switirato leswikulu maxilomu tindleleni ku va hi fikisa temakaya ma kona ta ku humelele va jovhe va nyingi va beka mimota ku va va endla a ntirho lowu na hi la ku tiyisisa swa ku ka mapostura municipal a ntirho lowu wa mota i ntirho lowu fanelaka ku heketa mainkomenda tindhawu ta ku hambanahambana i nga le ku transportara a vanhu hikwalano hi kumeka hi ni tinghozi ta ku tala hi ya mahlweni ku va tsatsiya vafambisi va mota swa ku a va tirhisi makapaseti a va landzi mapostura municipal a va landzi a maregra ya transit loko va le xitiratweni va kumeka va nga le hinkwavo lava nga tshamiseka va kona lava ya ka mahlweni na va yala ku tshindzeka a kosele municipal ku va endla ntirho lowu hikwalano vi ni maroniyawu na vona ka mapurasi ku hambanahambana hi va hi hlangana na vona kosele municipal ku va hi va tsatsiya ku va va tirha andzeni ka nawu haya mahlweni hi ku tirha na vona ku va va swi tiva leswaku ku va va tirha kahle ku la va nghena andzeni ka nawu.
13: Sergio Bavu muniko mahungu a maphoriseni ya kulumba toropa ra ka matsolo loko a vulavula hi ntirho wu faneleke ku va wu tlakuxiwa wu vonelele aka swithuthuthu leswi endlaka a taxi a ntsindza ka xifundzankulu Maputo. Ntirho wa ntleketlo hi swithuthuthu tani ku vula ka Sergio Bavu a wu pfumeleliwi hi minawu ya konselo municipal doropa ra ka matsolo nambi sweswo karhi ku endliwa ntirho wukulu akuveneni na va ha endla a ntirho lowu wa ntleketlo va endla ndzeni ka matshamelo ya ku mabyala a ku rhula nambi ni mafambelo manene lomu a switiratweni.
0: Mwingisete sweswi hi ta kuma mahungu ya tawudawu na Francisco Msimbeni loko a hi kombisa hi ku yehla ka leti tiela na kani tinhlayo ta vanhu vakarhatiwa ka hi mavabyi ya ku vuyelela ka xiphemu xa ku rhanga xa lembe hi nga ka lona mintsengo ku vulavuliwa hi ntsengo wa 501 ya tona ti populiweke ka mpfhuka lowu
15: nkarhi ya vudyahi exifundzeni xa ka Ncanca hi Maria da Gloria a tlhamisela swa ku a ku yehla ka timhaka ta mavabyi ya ku vuyelela swi yelana ni mintirho yi nga karhi yi endliwa lo emigangeni ku veni vatshametiko va tlakusa a vubasi ni vubasisi Maria da Gloria a vula swa ku le mugangeni a vatshametiko va dyondzisiwa ngopfu ku veni va basisa a swakudya va basisa lomu va tshamaka kona hambi ku veni na vona va tshama va basile ku landzeni.

0: hi kuma sirteza hi nga kumbe mali hi nga xava sirteza leswaku hi ta tratara mati lawa ya hi ta kuma ku phuza pura hi ti vhikela a mavabyi ya ku tsutsuma. Ku fana ni sweswi nga nkarhi wa masalada swi ni le yisima kambe a ku ve nini hi hlantswela masalada ya hina kumbe matsawu kumbe makhofu.
1: Almarito ya ntlhari ya xiyenge xa vudyahi xihundzeni xa kincencayi Maria da Gloria loko a vulavula hi mintirho yi nga karhi yi landziwa mugangeni lowu wa xifundzankulu Gaza yi endleke ku ve ni kafu ya ku sungula ka lembe leli ku yehla a tinhlayo ta mavabyi ya ku vuyelela.
2: Hi gemeta hi mahungu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri ma vulaka leswaku ntlawa wa tiko la Suwisa tolo u tsemakanyile ku nghena ka maquartos de final mundial da FIFA 2026 ndzhaku ka loko u tava u bele a ntlawa wa Colombia hi 4-3 hi ku ba a swikhatiso leswikulu hikwalaho ka hansi lowu Suwisa a ta kumana na Argentina ka ntlangu wa ku lavetela ku nghena ka ma-meyers finais na yena Argentina a bele ntlawa wa Egypto hi 3-2. Mintlangu ya maquartos de final ya sungula mundzuku loko França a kumana na Marrocos mun'we ka vakombisi va tiko nkulu Afrika hi nkarhi wa 22:00 wa Mozambique. Hi wa ntlhanu Spanya a ta banana na Bélgica, hi mugivela Noruega a kumana na Inglaterra, kasi hi sonto Argentina a na Suisa. Hi ndlela leyi mwingiseto wa ku rhandzeka hi fikile amagumu ka wu kombisa a nongonoko wa mahungu a dzongeni ka tiko. Hi langutela ku va nongoloko lowu u ta va u ku fikelela hi tindlela tinene ta vuyingiseti hi vito la ntlawa hinkwawo lowu nga swi kota ku va u hlengela ka ntirhisano lowu wa Maputo Gaza na Inyambani ya mukela ku losela ka Fernando Mukachiwa loyi a bindzile ka tlhela ta ku kombisa wona kasi Amara Buduya a kumekele ka ta michini. Bye bye.

hala sho mo ingisete wa kurandzeka akuna tlharina rinwe le riringa ta humelela na ri enhleri wo yiwena swo laveka kuva u tshemba swo laveka kuva u tiya ave themba nyati lo ya tekata hi nyika marito wa ya ku tiya marito ya ku tshemba leswaku ho hambi u nga ri ya hi ri hina ri hi tlhari loko xikwembu xi na wena a ri kona ni na rinwe le li nga ta humelelaka hi le ka 22 hora xina 6 minutes a hi navela leswaku hakunene un'wana na un'wana a nga va tibyela swaku matshamela lawa a ri kona tlhari na rin'we ri nga humelelaka hi le ka vusiku lebyi bya wa vunharhu muyingiseti wa ku rhandzeka u nga tshoko xikuvalele hikuva a siku ri nga fambanga khwati kambe hina haleni hi navelaka ku tiyisa leswaku tiya mbilu tiyisela hamundzuku ri taxa rin'wana siku khongela ka xikwembu vusiku leswi lebyi leswaku xa ku pfuxa ni vutomi leswin'wana na tshemba leswaku u ta swi kota ku swi hlulela leswin'wana u ta swi kota ku swi fambisa mundzuku lweyi rixaka loyi a ta hi pangalataka sweswi mavhunja loko a ku sungukati kasi hi ndzhaku hi ta kuma Jeff Maluleke loko a ku horisa.

0: Hello. Munisato ra Mozambique, mso provincial de Nyambani, mso provincial Gaza, mso provincial de Maputo au Peleni. Oyo kanongonoko watavu koli nyamuka iwazi tatu siku ira unthano na vunaro ka julho wa 2026. Tanishi ena isiku ra kubake iku fikisela marungula hi kuendela nyana ka tsongo ka xava xokare xa ta rihanyo a xifundza nkulu Gaza. Ndoto waka ikona kati mwitita sunguti nyenyanyani na nyenyankulu dzonga atiko ambinle makari kuve kububula ndambi ikulu kumba swinene leyi hohloteke ihlala idaya hi kutlakuka ndawini yoleyo kuveni ku onheka ka vucheleteli vula minkovotlo leyi boheweke hi mfumo yi londzovetiwaka hi vana va tiko kasi ku bindzula swakudya ni pfurisa vanhu rhupeni ka ncayincayi yi nga xifundzankulu Gaza ankovotlo wa Limpopo lowu xurhisaka ku limalembe hambileswo ku vonaka ku onhaka ku kuni bindzu a ri se vuyela tanihi laha a swi endlisa swona khale emisoro provincial de Gaza a humelele nkovotlweni lowu kasi ku tiva hi kusuhi leswi endlekaka hikuva mfumo wu paluxile ni ku va wu sungulile ku yaketa ka khumbi leri vhekelaka doroba ka mati ya tindhambi khumbi leri tanihi ku vula ka vurhangeli byi tirhela nakona a ku vhikela leswaku a munyu wa lwandle u nga ngheneli lomu nsin'wini ni ku va kempela ku pimiwa khwatsi mati ya vucheleteli a hi tweni switsana ka rito ra murhangeli wa nkomponi yi rhangelaka vucheleteli ka nkovoto wa ka ncayincayi mayelano ni mhaka leyi.
1: Estávamos comprometidos por conta da distribuição do líquido de seda e nós estávamos a conseguir fazer a respectiva drenagem. Então, com a redução do dique, como temos obras do nosso regadio assentes no líquido de seda, isso vai nos conferir mais proteção e vamos continuar a garantir a drenagem apesar dessas casas agrárias e também vai evitar ou vai reduzir com que haja essa inclusão salina nos nossos campos. Porque como está o dique neste momento, qualquer oscilação da maré ao retorno da água para os campos agrícolas aí podem ser afetadas pela inclusão salina.
0: Retulere. Rilumba mamani Isabel Stoy, lwe a etla mushela leswa kumfumu, ulavetela tindlela ta kupfuxeta ni ku yaketa khumbileri, leswa kutava ni vucheletele byinene, abeni vuvikeli bya vurimi bya xinjangu hi munyu lowu yivelaka kusukela lwandle, loko leri ritlakuka. Indlela leyi, hi lavetelile ka vurimi byi bindzulaka laha ka nkovotlo wa Limpopo xifundza xa ka ncayincayi. Kumela Sosawa Agraria Inyamisa. Laha murhangeli wa nhlangano lowu bava Erculano Maringi a hi amukeleke a va hi tlhamuxela matimu hambe ni xiyimo xa ncheletelo lowu ku ta fika nomu lowu.
2: Ni khale ka khale ka kona a ku yimbiweni ka masimu lawa. A dhiki liyana yi vuya yi hambiwa hi ndlela yi. A hi bindzula ku tlula ku bindzula masimu. Munhu hinkwari ma a wunkwarto a tshovela leswaku u tlhela u nga pfuela swaku xihafu lexi a xi tshovela ka wunkwarto kota a mati a ma basoteka hi swipalo leswi swi nga le laha ka mutshaku vitaniwaku ku xita sound bombaje khale ka hina hi ku imbabe i a hi ni muselelo wa ngulunzani muselelo wa ngulunzani na mutlhau vitaniwaku ku ri ngulunzani i muselo wa ntima ku phindaphinda hi ku phindaphinda oka i muselo lowu nga divanyisa a mimiti na wona wu koka mati wa ma tlhaveka a mimiti ku tima heleni na ku eka swinene a mimiti a koka mati a ma yisa maheleni a bindzu a hi ri nalo hi laha swi pfumelekaku hi kona hi tswaliwaka masimu lawa hi tlhe hi kula nyamitshengo guga ka wona na hi dya hi xurha. Ni ni ku tshemba swa ku ni swoswi hosi loko mamani Isabel a nga fika swoswi a pfala bava hosiwana loko va ni pulani leri la ku va la ku lunghisa a diki leliya eyi hi mu bela mandla hi ku phindaphinda porke hi ta tshuka hi pfuka masimu lawa ya hina ya yi nyamisa a khala ku vuriwa ku hi xiyisanini swoswi hi Então, tu vai punir, ela é qual a aquilo onde tu o policial não está com a sua porque na disse baba já gostou das palhas e do químico angopona mudar não é anta e do aquilo no chá e na naio não angopona porque na semba um por lá cai na água não e por lá tá angopona só para ava é o islam chino lei engaia antes era o anselo Isele le anga yona sosi yini madaka makulu lawa mangata hi matiko mayelana ni ndambi leswi nga ti ta kona lomu ka hina ka ntenca hi kumu hi basiya la kumati hinkwawo ya ka gaza mahumelo kumu yisiwe tixakaxaka ta magaza sini va xika ti hi pfalela amiselo amiselo sosi se yile henhla hi ndhawu
0: ndzhaku ka ku tiva matimu lawa hambe ni tshamela hi ve hi kombela ka bava erikulanu maringe ni varimikulobye eka mamana Regina Mahumani swin'we na Altino Ntshamba lava va khetiweke endzele ka nhlangano lowu ku va va hi byela a tshamela ni rindzela ra vona mayelano ni nkovotlo lowu mayelano ni leswi ku pfuxetiwaka khumbi ra ku vhikela doroba
3: Uyene mzungu wa swipungwani swa ku a hi swi dyini swa ku swi ta hi kwini swi hlakaza mavele lawaya endhaku ku fika lawa mati ma fambaku hinkwawo ka nkohlo lowu hinkwenu se hi nghenile masin'wini vhela akati ka xihuyu a ntirho wa vonhu wolowo ya mavele mo dyiwa hi tsutsuma lana urimi akaze ya urimi nga ka zagari hi hi pfunile hikwalaho ka mbewu ya xinjhawu ni mavele Kanti vanhu loko va xaxametela mavele lawa ka mamango mo mila mo hela hi xitungwana. A hi swoswi hi le ku ndlele a matimu ko voneka byanyi ntsena. Lexi xa ku byaliwa a xikoho xi hela hi swipungwani. Hi vanhu lava hi ngo soferela ni swoswi ho rila. A ku lavisi hi swi kotaka i nge hi huka hi nga swi lavi ni swoswi masimu mo yo byini yo tshama ekhwati ntsena. Loko ku nga rimiwa va nga dyaka ku rima hi tihomu ko voneka madaka ntsena. A ku na nchumu lexi nga hisaka.
4: Masimuni se hi nghenile kona hi tshenga na dyaka lava nga leswi vona hi ta byala byaliwe. A byala ku byala byala masimu swa ku tampungu. Yena va ta pata kipa hi hoxiwa tixigawu ku hoxiwa mavele. Hi kona byala kona.
0: A swi tsakisi kambe. Kuni ntiru ya kamahlweni. Tsamela ra tindlela leri ke ri buluweke hi vurhangeli bya nkupo na vucheleteli byi lomu ka kuyini. Hakunene va fika varimi emasin'wini hi ndlela ya ku va fika hakwatsi. A hi toni varimi lava.
4: A ka ndlela yo xikwako leti famba vatsengi ndzi tsemekile ka ka tindlwani. Hambi mmovha vanhu wo famba mazo a wu dyondzi tibyela ya siniya. Vo xitoka ku famba ka ndlela yo Ale se non la parte. Ya, tutti i mesi che non ho tutto bene, ma già ho capito che non ho nulla da dire da qui.
3: Ya, ti ngena ta ku hindela lo masungu, ku hina va ku famba hi mukonzo, ku tsala ka ku howela ka madaka, ni lo mka mnambe yana ka mukova, a hapela matini, kambe loko ku fambiwa hi xiguruguru nga mimova, ya ngena hi kola ku famba ku a ta swikara swi se swi goma nje, a swi se va boseni ya loko hi famba, Kwa jikwa hile jika sawa gombali Ya ya gama kapa jikwa Asini ya kaku famba ya kuni kuni kusiranyo kwenye Aya hatu lele kwa Stratisite neki Singani mwoka hii famba hii Parti ya kula zelela Amusele santine Ufamba ya kusiranyo kwenye Na wana ugama Kwa ashtratisite kumbo mshula teme Kwa seya Kwa sasa lelewa ima famba ya nafo nao Ikukuri mwa kule ikule Kela wakota kutama kanyela, kwa mboko zelela lomka madaka, mati, sasa sereriwa, masandela, manji, yona mbuka, wapa amba. Andi, takati, takati, ka, sobo, kwa zanyo, nita, akute kamba nchuma ilo, kuko ile mbuka, ipa mba kurani.
2: Ati njala, wote se kisi, kisi ele, porque matulawa, ama tukuma enja, mbuma wone, kele, kama kilesi, kama mani, vaya kaku, iso, na matungu ini. Ini waba, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, va hi sizaku ku va teketela vamamani va va yisa masin'wini ni mpundzu yi fika hi futhi ku sukela 11 va mahari hikodla va va vuyisela makaya manje sweswi a swa ha vi kona hi ndlela yinene munhu se hikuva tisakerifika ra dlava movha wakwe kota ni xo xikulu wa xi lava pa va vanhu lava kaya va yeka nkoveni va veka va mamani va famba na vona movha ya vona a va ha vi na yi ximayela leswiva nga la yi teka swa ku sungula ku ri a chava ku dlaya movha wa ku loko ku lomu ka swichelo a movha wu nga va wu dlaya vanhu se va teka mai va tekisa swisiya a tindlela hosi ti fike hinkwaswo a ti kombela leswaku ti lunghisisiwa xinyiwani loko michini ri kona va nga lunghisi a diki ku hela hi kombela mutuku va hi lunghiselela a switarati leswaku va mamani va ta kuma ku va tsutsuma va ya masin'wini va hantla va fika va ba xindzimani va jika va vuyela va nga karhalanga ngopfu leswaku mundzu va ta tlhapuka tiyela na
0: ku ta va hi tano ndzhaku ka loko hi twile leti varimi va nga hi xitona ku ya nghena masin'wini hi rhambeke a varhambiwa va hina kambirhi leswaku va hi byela a tshamela ra misele ka nkovotlo lowu phakati ka tano va ta veka ni xikombelo xa vona kumbe xivilelo hlweni ka ntirho lowu
2: a nkoponi ya muzari ni le hantla yi twa xivilelo xa hina na yona nkoponi kuti na tshemba ku kurila ka hina nakona i kurila ka nkoponi swa fana a va hi vuyisela michini leyi yi nga hi hatlisaku a miselo miselo leyi a nga yona sweswi yi ni madaka makulu lawa ma nga dya hi masiku mayelana ni ndhambi leswi yi nga hatlisa swona lomu ka hina ka ntenca hi komu yi basile na kumati hinkwawo ya ka gaza mahumelo ku wisiwe tixakaxaka ta magaza tiniveswila ti hi pfalela a miselo a miselo so ti se yi le henhla hi ndyama na yi le henhla hi ndyama mpfula yitsongo loko yona yi fanele masin'wini ku tlhela ku nyima mati yi a wu rimi li ta tlhelela ndzhaku ku rike yitsongo lexi hi nga ta va hi dwala yi ta tlhela ti tekiwa hi mati ku vona ku sweswi hi ni tindhawu leti ta seni ya henhla a mati ma khwile ku gwaliwile ku vilelo wa mpfula majisteni hansi nkuveni se wu ta vala hinkosa a mpfula a yi selaviwa porke tindhawu tin'wanyana komu hinkova ka ha ni mati futi se wa ni vona guwanyana le leswaku ha swi fambelana se ni ku laviwa mpfula se ni mpfula yi laveki se kasi loko i ri ku a miselo yi tshamisekile hosi a mati hinkwawo swa ma nga sala ya matsongo lomu masin'wini ka vanhu a ma ta tsutsuma ma ya miseleni leswaku kasi masin'wini ku sala na ku ni ndzongo wa ku ku bindzuliwa na mati ma famba hi miselo na yona vutirasound bombaje yi kontrolara a miselo a mati hi laha swilaveka ku hi kona loko ku fika nkama wa ku lwandle ya ku kumuka mimitshadyala va pfala swipfalo loko a fa va pfula swipfalo ndyawu minkarhi leyi ya ku xota mpfula a va fanele ku va kontrolara swipfalo va swi pfula hi nkama va teka nkarhi wukulu na swi nga pfuliwanga leswaku mati loko ma famba mama ku kumuka laha ma tlakuka lomu miseleni ndyangu hi lawa ma nga ta nyikaku ndzongo lomu masin'wini hi mayelana leswi ma fambisaku swona lomu hansi n'wina mi tivaku ngopfu xilungu mbele hi malensoge ma nga lomu hansi leswi swi nga ta ma fambaku hi wona a nga timboka hi xilandzi lexi ma fambaku hi wona mati ma nyikisa masin'wini ndzena ndzi ku nga nanga mpfula ku pfumelaku mindzo se a hi kombela ngopfungopfu a muselo wa nghuluzani va a muselo wa nghuluzani hosi i muselo wa leswi yima lowuya na swaku loko hi ku ve ni vhela a guverno a ni mali va rama ku nkomponi leyi ya ku hi lunisela miselo leyi a leswaku hi sisitema a va ku i airbela ndle swo swi vitula kona lu khosile majivali vulile siku yin'wanyana a mbele yi niri loko ivi ku a nkomponi leyi ya nyikiwa michini yi tlhela yi nyikiwa timali hi laha swi laveka ku hi kona va hi pfulela muselo wa nghuluzani ehe hosi a hi ta tava ta ntimbila ta kona loko va chaya ti ta za ti tshoveka hi leswi hi nga ta tava ti fambi kohi kutswaka porke hi leswi swi nga ta hi lamulelaku ku miselo na mbepona mpfula ya magendlambelo a nghuluzani ni xitasound bombaje a swi ta hi humesela mati ku hatlisa
3: ha xikombelo xa hina kota nkokoto lowana hisi ni masiku hinkwawo hi rilaku hi wona hi rila hi ku ku ni misele leyi kalaku yi nga na matimba leswaku va yi koka mati hambiloko a nga ni lawa ya ndhambi ufana ni shoshu wa mati matutunile kusalile maj uli lomu kaa sala kuku kuni mtuenu leka inga nantami nga namatimba yungana aya kuhoto wanga ila wakushika badore ale yaku maya yaku itire maboka itira kutala mati na itira ibaso risi le chunga kwa mati sali yo kuri risa sega sune majikuni leyi ima kuntikere ila wakushika badore mokala nga tiki majite ya lona soko imale na manu ima vito se shahe shukumela shi bali soko umayan kwa hati kushuteka kwa mbatira sivata ya tira nzaku kankama kete tukula chavu ya mkamari ama dizemba akana bizu kumela kwa haya na kini kushotiriri kumbele chahina inu msele ya igaya ni marinela
4: kumbele chahina kini ya weta kwenye kama kwa kini kwa kusta kwa kwa kwa kutemeka kwa kwa Io mi sono indirizzo, io la tica lì, quello che mi ha chiamato, ma le cose che mi ha mandato a tanti me. A dire una colava, a disgiava, a che vuole, a porrande, a un rompo, a un lava, a tutto, a tutto, a tutto, a tutto, a tutto, a tutto, a tutto, a tutto, a tutto, a tutto, a tutto, questo mi sembra che me lo si come cosa ma che la velana e dicela in che come vai però se non me la lì alla dal primo luogo so che da sala ho vitello mi hanno fatto che ne come vuoi un po' ho cadela ne che mi che come da come bomba ha però se la ho un figlio la sua mamma
0: Mwenye siri avendela lei kodeka kufikisela switsongo ka leti ti endlekaka ka nkovotla vuchirichelo wa Limpopo a xifundza xa ka Ncayincayi ndzeni ka mfumo wa doroba ra ka Ncayincayi. Kambe leri hi kombele varimi ntsena ku va veka rito ra vona swa nga vumbhoni bya ku va nkovotlo lowu wu kalaka u nga si na tsakisa ka mavonelo ya vona. Rixari Nyamangwe a khavitele marito ni mfumawulo Mario Martins a lulamisile a va ku kombisa lowu nongonoko. Hi tshembisa ku vuya vhiki ri taka loko ntirho wu rhuma nyamuntlha jajama kuja i ku engeta pum karingani.

Hum, karingani kuvule Mario Martins lwe a tiseleke nongonoko lowu kunene hi kumeke switsongo mayelana leswi humelelaka eka nkovotlo wa Rimpopo lowu kunene varimi va nga ri vangaki va xifundzankulu Gaza, varimi va nga ri vangaki va xifundza xa Kacencai va lundzo vo taka mintirho ya vona ya ta vurimi, kambe va kombisa ku xikuvala kukulu muyingiseto wa ku rhandzeka hikusa aleli lembe ngi a swi fambi swona kuva hinkwingi a swi fambi swona eka vona, kuna leswi hayalaka, kuna leswi ha tsondzomaka, ndzaka ku va hi hluleli a xikarhati swa ndhambi a hi ku kumbexana ka lowu nkarhi se hi ta va hakunene na hi khupuka hi ta va se hi hakunene na hi vona tindlela tin'wana hi leswi se ku humelelaka swin'wana swikarhati ku humelelaka mpungu lowu hlaselaka mibyalo eka varimi xitano swa xikuvalisa swi tsakisi hikusa un'wana na un'wana loko a rima loko ri xile a yimela ku mundzuku ka siku a ta va tshovela, kasi loko se swi endlisa leswi hakunene swa xikuvalisa a swi saseki kumbe ku a swi laveki, kambe ta ku yinike muyingiseto wa ku rhandzeka hi ku va hi swi veka hosini na hi ku Xikwembu xona xi tivaka a tindlela leti kunene xi ta hi ta ti kotaka ku ti landza ku va i lamuleliwa. 22:49 minutos.

0: Ave general musica lo kako osarangane enzi wena mwingiseti le mintiro ya Radio Mosambiki ishimu shadzonga ka tiku kare kwa shela ka vusiku lebyi bya namuntlha i kare hi pangalatana na hi navela leswaku kunene i nga va hi pangalatana hi tindlela letinene atikweni la Mosambiki i le ka 23 horas.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Caroco vai fixar a mão e a zonga catico.

0: bindzu la urimi kambe hi xikombiso a wu rhangeli la ku vonelela a wu chambalati la mati ka nkova tlhe wa Limpopo ka ncayincayi li vula leswaku lini ku langutela lokunene ka ntirho u nga sungula ku pfuxeta xitirho xa ku khoma mati u nga ta tekaka a ntlhanu wa tin'hweti ni mune ka mpfhuka wa ntlhanu wa makume ya makenekene ni mambirhi. Mario Martins a ya mahlweni.
1: Mhaka leyi yi humelela hi ku va kempela ntirho lowu u ta na byalisa ku tlhelisela ka varimi emasin'wini na nomu lowu ku rindzeliwa leswaku ku kahluliseliwa a tindlela ta ku khuva misele leyi kempela yi pfalekeke ndzhaku ka loko ndhambi yi ta va yi nghenile. Murhangeli wa nkomponi leyi mamani Isabel Stoy a tivisile leswaku loko ku pfuxetiwa khumbi leli ku ta nyima ku pelela mati ya lwandle lawa ma nahaka munyu hikuva ke a swipfalo swa mabaraja swi ta tirha hi ndlela yinene.
0: Le dropeni la ka matsolo xifundzankulu Maputo maphoyisa ya ku vonelela switarato ma yisa mahlweni a ntirho wa ku dyondzisa va mototaxi ku xixima a mafambele ku veni ku nga voneki a timhangu ta switututu laha ka masiku ya ugamu ku oneka ka ntalo wa vachayeli va nghenaka lomu swibedhlela hikwalaho ka timhangu ta ku hayisiwa. Alberto Paulo a bulile na Sergio Bav munyiki wa mahungu ndzeni ka maphorisa a ka matsolo.
2: Sergio Bavu muniko mahungu wa polisi ya munisipala dropeni ra ka matsolo a ri ntirho lowu karhi wu endliwa hi ntirhisano ni wo nhlangano lowu pasaka a vachayeli va swithuthuthu swi endlaka a taxi a nga ntleketlo hi xiyimo xa ntsindze ka xifundzankulu Maputo.
0: Koka n'wamba vhiki hi nga ka lona ku landziwile a ntirho wa ku dyondzisa vantshwa leswaku va le ni moya wa vun'wana tiko. David Ntiman a nyika a ntsengo wa vantshwa va nga kumeka ka ntirho wa kona ni leswi va swi dyondzeke.
3: Kusuhi ni dzana ra lavantshwa vadyondzi va xikola sekondari ya Xaka N'wamba a xifundzankulu Maputo va kumekile wumbirhi lweyi ka nhlengeletano ya mabulo ma kongomaka a ku tlakuxa vun'wana bya tiko. Ku vulavuriwa hi makungu ma nga ni nkongometo wa ku va ma rhamba lavantshwa ku va va hambana ni vubihi va va va tlakuxa a milorho ya vona hikuva va cinca a swikarhato va tlhanganaka na swona evuton'wini hi chance ya ku va va humelerisa evukulukumba byavo. Loko a vulavula mincinini ya hina Viviane Musanyane, mun'we ka varhangeli va nhlengeletano leyi, a rungulile ku va nkongometo wakwe i ku va loko a swo koteka a hlengeletana ni nhlayikulu ya lavantshwa vana va Mozambique enkongometweni wa ku va va cinca a mapimisela va va va titwa na va lava va nga swi kotaka ku va va endla xo karhi nkongometweni wa ku va va hluvukisa tiko ra hina.
0: Hi gemeta hi mahungu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri lawa ma vulaka leswaku tiko la Swisa tolo li ta va li tsemakanyile ku nghena ka maquarts de final ka mundial FIFA 2026 ndzhaku ka loko li bile a ntlawa wa Colombia hi 4-3 ku biwa ka swikhatiso leswikulu hikwalaho ka handzi lowu Swisa a kumana na Argentina aka ntlangu wa ku lavetela ku nghena ka mameyas finage na yena Argentina bile ntlawa wa Egypt hi 3-2. Mitlangu ya maquarts de final yi sungula mundzuku loko France banana na Marrocos hi nkarhi wa 22:00 wa Mozambique, hi wa ntlhanu Spanya a ta banana na Belgica, hi mugivela Noruega a kumana na Inglaterra, kasi hi sonto Argentina a ta banana na Swisa. Nkseti lawa ave mahungu ya usiku hi emisor provincial ya Maputo Gaza na Inyambani. Amilosa Lipelele.

Wingisetu wa kuranza kaina 23 horas da 17 minuto já e tive wana seyo kumbe wa tikoma kumbe wa shikota. Ina aleni ashu ive bukele kutikoma mu wingisetu wa kuranzeka. Ave misabaru, misabaru kunene na neima loko wako hei masevili shuendisa kashona taza akunene seshu ikaratele. Na eshu kwa tanga kutikoma iti jujile. Ah, poke shiramile shishinga tetani. Ivelanje ishifambisela kule na hina. Ikari kunene iti tobanya na katsongo. I Kongo maka 23 na 30 minutos, nkari ingata kufikisela kanongono kwa ultimu jornal, ataba interesano na antena nasional.